0: wa so ma me eyi de ni lo eni keji yin e teti gbo aseta lo mi jade mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro kiki ko gbagbo ni eni keji to ni lo ane o ran lowo aye re to ni lo eni mo wa ni ibugbe kan eni mo wa ni ilu kan ama oro tenu mi jade ibi ti eni keji re wa oluwa dari e wa
1: amen
0: oluwa dari e wa
1: amen
0: oluwa dari e wa
1: amen
0: hey joseph iba ti je eyan laye ti o ba je farao adewo farao bi ota re amo lefi farao joseph o je nkankan tari farao aye re iwo joseph to ngbo mi mo gbadua bi wo ba gbagbo nibi ti farao ti e wa o ya lo pade e
1: amen
0: oya lo pade laisi Mordecai tani won pe le story Mordecai ne ne keji re best laisi story ta Mordecai ani ne keji re eni anyamo re to ma ran anyamo aye e lowo bo ba gbagbo oya lo pade e
1: amen
0: o ni mi se
1: amen
0: yo le dara fun o
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada Apostela ti woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality toluju a wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bi ru oni Sunday bayi bo ba ti dore meji o ti ba oko nbe oko fe ni o ma gbe owa church ipade oni akanse ni to ba ngbo mi ni ilu Ibadan gbo mi sa iru pade bayi mo miss e akanse ni mo ti so tele iru awon iyanu ti yo sere loni loruko Jesus o ya gba iyanu re
1: amen
0: gba iyanu re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni Friday to ba ke ninu osu bi iru e to koja ti a lo sinu fu ape be gege la ma nse ni ososu o ti ma waye ni osu yi na to su yi iyen to da yato iyen estombo o ma tun le gan osu e gan ni osu anu 18 yen ni September osu ororo so pe osu ororo
1: osu ororo
0: ah to ba gbo tawon ba pa ro ororo osu yen lo nje be ayaya osu yen ni ori e so kale wa ojo 17 ti se osu kesan odun 1993 eni kan ri mi gbo mo so tele loruko Jesu ororo agba o ma gbe otuke
1: amen
0: lo ko sile iru awon ojo be eyan gboro mo si nbe ojo meta gbako la lo ninu fu ape eyin akanse ni loruko Jesus o ma bi anuba
1: amen
0: yo de dara fun o
1: amen
0: now Sunday ati opolopo Thursday mo ma nwa ni igando pelu ogo olorun ago mefa bo ati bere pade loni mo de so fun o pe akanse ni tuni lasu igando road hotel bus stop so pe o nlo si sebi oba ajase ti governors road yen ni loruko Jesus aye radide
1: amen
0: mo laye radide
1: amen
0: ipade eto ni o ma ni agbara sa ni gbogbo practice wa o ma se kini o ma ni agbara mo pe ni osu iran lowo be se ni osu ifa Sunday ni gangan o wa je Sunday iran lowo yes gbo mi sa eh kedede da fun eniyan aye re nilo iranlowo ati gbadua isegun mo la aye re gboro kan ifa o de gboro kan ni tori ki rorun fun ya ani ene kan soso lati dadide gbogbo eniyan ni won nilo ene keji won to ba ti pade ene keji re igbe aye o ma nle gan teyan ba ti pade ene keji re eyan ma gbe eru bi ene pe ko se gbe tori pe eru ma wuwo fun ene kan lati gbe gbo mi sa emi so tele bi wo ba gbagbo ni oruko aba to mo temi mo aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: ere di eyi ni mo so pe gbogbo to ba wa program lone mo ma fun ni communion meji be la se ni gbogbo branches wa bawo la se lo ni meji ta ba ti se program ye lowo akoko o ma jenu program ye o de fi gbadura kiesi ekeji nigba to ba dele to mo ko ti je otan to je omo njo na wa wa mu keji wa se kini o wa je akara na wa de mu nti se eje Jesu wa de mu le lori leyin na mo so fun o pe gbogbo agbara afunje oju orun atoju ala ti man pasiki manya lara ti man pa ogo eniyan ti ejeyan pa lolu olowo gbogbo agbara be a de gbina in the name of Jesus ago mejo la man pade lori Facebook lori social media ni ago mejo ni asale Nigeria time o man ni agbara so jajo pade ka jo gbadura ti ola iran lowo nikan la fe bere fun akanse de wa fun ti ola loni itan babo na la continue e te wo sibi mo so tele bon what in beti emi e wa ne wa jo oluwa ti emi duro aye re adide so pa ma adide
1: adide
0: so ma adide
1: adide
0: so ma adide
1: adide
0: in the name of Jesus ile aye ta wa yi olorun ti da wa ni meji meji nigba dada mo wo titi pe ah iwa ni kan lo da wa nbe o abajo to kan ronu yo ma ronu ni ogun idani kan wa o je ogun to buru gan awon ti ba nda aye gbe igbe aye ti orun na ma nbe awon ti nda aye gbe won ma nbe igbe aye be npe ko si elomiran ki si awon na olorun ti wo adam o de wo pe ah ko dara ki okunrin yi ki o le kan ma gbe ere die yi lo se so be ta pe ni efa lati je obelet en ti se le keji re ko da aye wa mo igbe aye idani kan wa o ma so eniyan je ni asan ni igbe aye idani kan wa o ma fa eyan seyin ke je ki ire ajo ya ko rorun fun enikan lati dalide awon ti o dide kuro ninu majemu aini abi ni idile ti ogun be ba wa awon to dide yi won saba pade eni ti ogun ti selaye tan ti je onu lowo awon na majaba ma pade na ma raye won lowo igbe aye enikan o ma nda bi igbe aye asan ni bibele ko nipa won e gbo mi sa awon eniyan to pe ni onu lowo yi o je mo pe won se eniyan lasan lo be lowo awon to dide won pade awon alaanu eni won pade awon onu lowo eni oni aye won se pada dide egbo eleyi dada mo fe ko mo kini kan igbe aye oluranlowo olorun ma ran siyan lati bayan gbe eru ki igbe aye eyan ko mo ba dabi pe owuwo ni awuwo ju awon eyan won yi olorun ma gbe won dide fun awon eniyan lati yi itan won pada olorun lo da won be awon oluranlowo yi emi pe won ni awon ti mo mu iran eyan se awon ti ma mu iran eyan se ai moye awon to pin pa won travel igba to pade awon ti mu iran se yi igba en ran to se mo lara awon ni mo pin ni awon ti mu ala se awon ni mo pin ni olugbe ayanmo soke awon ni mo gbe ayanmo eyan dide awon eyan won yi ni mo pin ni akaba lada aye eniyan to ma mu yan kuro lele to ma gbe yan soke awon ni mo pin ni olusonipo mo ogo eni olusonipo mo ogo eni their connector.

0: the name of Jesus. Adura lo ngba agbara ki gba gbogbo eyan bo lo te wa ni lugbe e lo pade leni ipade wa nbe tv ti wa nbe on lo ko ri woli e eh tv ti wa nbe loruko Jesus o ma ri anugba mo ni wa ri anugba mo ni wa ri anugba tawon eyan ba ni testimony testimony mo ru eyan soke mi tawon eyan ba ni testimony wo mo na mo pe onilo ki wo na oni eri Benny, onilo ko na se kino ki wo na oni eri enikan o gba breaker oil ati oro pupa yen olodun de lo fun ise ami ati ise iyanu en to lo ti ku olodun gbe dide pada en to ni kidney the same oro yi olodun lo lati tu sile iyan nikan ko alaboyun te ro pe boya operation la won se the same oil yi olodun se kino ohun lo was en to ni egbo to je pe o tin ta ede hey nigba to gba owo oro o mu eri ewa enawo si bi loruko Jesu ogun aye ra wale
1: ko mi ni Rebecca Ayoba mi lati Muslim ni mo ti wa ojundo so mo fe dupe fun ore ti Olorun se fun mi tori lati ijo ori afefe oni mo ti gbe ti mo fi dara pa mo Seed of Christ Golden Church o je bayi pe ojo mo ko le bo jeje on Wednesday ni last year otunba last year so oni ogun kan to le mi dey by but tori oko mo mi gan mo fi jeje sugbon mo dupe lodo Olorun pe ogun temi lo kokko se to je mo jeje ti mo ra ororo ati omi ngba ti mo de ilé mo lo ororo yẹ bo se kin bo mo se mu mo le gba ni mo lati jo ye ogogun promise and fe o je ko pare na ti ogun jankawo o ko ko mo aye mi sugbon ore ti oro se ni elekeji ose keji ti mo darapo mo ijo yi ni wi pe mo mi ni pe mi lati odo won ni badan be bayi na ni but mo se pe mo na bro mi kan lo se ase mo se to ya di pe emi e ti lo to ti do patapata but bo se pe temi be ko mi data kuro ninu ijo be bayi ti mo lo si odo won bi mo se debe mo ri pe looto o ti to tell you Olorun de ti ba mi but ijo ti mo wa lo mo ja gbe oro ye mo de mu oro mo fi anointi gbogbo ara mo fi pa gbo ara mo de tun fun mi ba se bo se tata se kin ko pe 30 minutes Olorun ba mi so ku re o ba so di alaye pe bi pe mi ti ba pa se mo lo lo nkan fun kin kan mo oro oro se bi oba o ni mo lu o ye na keta ti Olorun wa se fun mi pe ojo ti wa pe ose kan ti mo da bo ti lade mu mi jade pe ki pa sodo pa ro mi ti mo ni mi ni pada but Olorun si se yan to pe mo lo ba omo yen se odun ni last year bo pe first born mi idios iti mi o si eru ko le sele lo sele ni bi aya re bayi mo gbogbo e bayi o nra lai ti oku so bi mo se wa ri ara de na won ti nowo nowo o si ta won ti gbede ai mo ye church la won ti gbe lo o wa ni oro break to ti daddy fun wa ni Wednesday ni ojo ye oro break to ye bi mo se wo bo ba ni gbogbo owo kowo ti o ba gbe ke ki se lori omo mi sugbon mo ni gbagbo ninu ijo baba se bi oba temi ni lo mo de mu oro ye mo fi ra ibe mo fi ra iwaju ati aya re ayin oko e na to je pe o ti ni egbo ada ajina won ni over 6 months ti mo mu oro ye ti mo de gban si bi ese ye to God be the glory ti mo kan rejo eni pe na to ma fi dile mo mo ri wi pe aya ye o gbe gbogbo ti o ti se pese to je pe o ti yo ide leyan ti o ti ku gbogbo kan gbe lowo kan na but the next ti mo kan ri ni wi pe oni le won bo se bere si gbogbo ni pe kini mo lo fun won ni pe ndajo to ba ti to te ti ri mi o ti mo wi pe eni to wa yi ke se ni lasan bo mo ri pe ko wa ye ko bori ko je bori awon omo mi di togbo mi tan ni o ni kidney problem dari e te na won fe lo se operation fun nda to me ni kidney problem kido to so fun da ki o de so mo ni okay whatever anything emi ni gbagbo ninu oro te ni de wa bana iwo mo jo oro lo but mo dupe mo lo oro ye mo mo se wa fun omo ye mu ni seju seju ojo tan wa lo se test won ni ko si nkan kan to jo be mi mo dupe lowo baba se bi oba mo dupe lowo olorun ojo to mo mi to ma kunle to je pe ogun o esu o gbe ogun ni jona de pe o fa wahala gidi gan sugbon mo dupe lowo baba se be bayi pe ogun esu ko bori nko se bori omo mi bi mo se lo oro ye fun bayi were lo bi de bi pe en tepo na ti robi fun odidi wakati meta ni be bi mo se fun lo ero na lo bi laya ta mo dupe lowo baba se bi oba ani ba ti dadi na se be de won ti mo wa lo to mi ni kankan sugbon mo ka gbe kan le olorun mo ba change to be lowo mi o ni mo fi se ore nijo yen but leyin ojo birthday won mo exist iyanu olorun tori pe nijo yen mo re n to ya mi ni owo ti mo fi bere oja leyin ba ti mo tun de bi ti mo tun ma taja mo tun en to tun gbe oja fun mi lo se pe ki lo ta ki bo mu owo lati jona titi di oni ki ra.

0: mo woju ago yi e mo se ri pe o sare ti mo ba ni gugu ile ti aso ni abi aso la fe tu si ta fe yeyo ai lo mi o ma sare bo mi pe je wa ku pada dina ki lo chele hey sugbon ohun ti mo ri ni pe iran lowo olorun wa
1: ah no olorun ma ran yan lowo o ti idola Isaiah chapter 50 verse 7 oni tori olorun jehovah yi ran mi lowo emi o ni damu tori eyi ni mo se gbe oju mi ru bi okuta lile mo si mo pe oju ni ti mi se ri eni ti o ba ti da olorun mo lo ni soro
0: en awon na woju ago sa
1: awon ne woju ago en ti o ba ti o ba ti da olorun mo
0: yo
1: mo woju ago
0: bojo nlo woju omo yo mo gogo omo yi
1: bojo nlo bojo nlo ojo o le lo mo lowo I am telling you the truth the only thing ni pe odo olorun mo bi o ti se fun taiwo o le mo gba odo kende be a si yo vu ni won pe olorun lo lodumare olodu o ma re ko si nti o le se oda to ba je pe ki ran yan lowo ebi fun re lo so fun abraham pe ko lo pa isaaki se si kuku mo pe ta ba ni ka wo fin o ti le ismaila jade ati
0: ati ye
1: eh ke wa ni oje igbekele re to ba tun lo pa isaaki sugbon baba idolomo nitori pe ko si nti o le se o si gba o si mu lo looto gbogbo ireti e na si ni pe
0: anything ba se
1: no ba ti se le
0: olorun
1: ogu olorun ebo lo so olorun ni jehovah jaire
0: beni
1: now nigba to si de gorita pe ko pa iran lowo jade pe agbo ti nbe lohun ni lo fi se itutu omo re yi o gbodo pa
0: tati ejo mo fe ke ni bi ta de e ba mi so se tele si aye awon to ngbo wa laaro
1: enikan gbo mi ni bi ti aye da odu osi agbara olorun o gbe odide ku nbe
0: amen
1: ni bi ti won di o mo le si mo pase o ya gba itu sile
0: amen
1: iran lowo alai legbe iran lowo ti mu yan gbagbe inira ati osi laye o ya gba lori aiketi aisan to ba wa iran lowo ti emi mimo o ya ko jade si o o ya dide ku lori aisan kan la fi o si joba be lo de ri gbogbo wa pata ayo la fi wo september yi iran lowo jade wa o gbagbo o gbagbo laaro yi tori mo ma so pe lasaru o gbagbo mo ninu sare ko si kan lo fe fi gbagbo sugbon jesu pe jade toro riran lowo gba latodo jesu o si jade wa enikan o sami loruko jesu iran lowo ti o gbe o jade so gnugu o ya gba
0: amen
1: jesu luwa wa
0: amen abi abi loruko jesu daddy awon kan wa to jeun pe fun rara won willingly ni won wa iran lowo lo si ibi ti o ye ti o iru en ti mo fi sapere yen awon kokon surround eniyan se mo to fu wa di pe wa ri pe bo n se n ba lo yi kini ma yori siku a de tun so fun pe se awon kan ba ara awon o fe mo
1: eni to ba ti wa wa fun wa
0: won fi ra won ji
1: fun iku
0: fun iku
1: eni ba ti wa iwa ku wa yo ri ri ku ri
0: so iru won yen o need a de help won sir
1: te ba fe help won ti oda nigba ti Elijah nto fun obirin opo sare fati pe tete ko si ti mina spirit won jo agree pe ti n ba se pe bi ku na lo ba ja si ko ja si ku po mo pe ti n ba se iranse olorun lo soro se mo pe gugu eyan ti n be laye nigba ti ijamba moto ba fe sele lawon ti n be nu moto to mo ran ti Jesus
0: denu gugu afori para
1: eye nikan pere lọmọ Jesu nu moto ṣugbọn gbogbo awọn to ku nisin o Jesu oluwa gba wa o we are as nigba awọn ri n to fe pa won ni be ni egbe egberun eniyan lo wa condition se re n ba wonu egbe emule lo nitori onkun o si si komoso na abayo fun tori ko pile da olorun mo this is why ti olorun fi n so pe eni ba mo ohun ko mu ayale yo sise agbara
0: beni
1: awon to mo oluwa I think Daniel Benny. Chapter 11 verse 32 so awon to mo oluwa ni o mu ayale e wo bi iwo ko number 1 ti o ni isoro laye re ta ba wo Daniel o wa very clean and clear pe yo lo nu wo kini ore wo ni kini mo nbe eyan si sugbon sibe sibe o da olorun mo ni da olorun re mo to da olorun re mo agbeju sinu wo yen kini kini wa se fun mo ma so pe afefe ti mi ti kini mi o sise bi ac fun ni awon
0: mejeji
1: awon kini mejeji fe gbe ki ti ara won nu o kini enikan ni se mo wa nbe ni bi n ba si nbe mo lefi mi mo won wa ni pe daniel o ya wa sun
0: wa fi se o pa wa
1: be ibi ori won ibi ori won le se pilo sugba awon ti omo olohun ngba awon gbianju sibe won ni mo to dele kini tin fo igungun won se ri n to ti se pataki ju nowadays o na ni ka da olorun ma ejile pe nikan tin so pe bo nigeria si nlo mo ni ko si ntokun nipa bi nigeria si nlo toro olohun usun olohun mo bi se nlo na o ki ti e ki da ti e ni ko sun mo olorun
0: ko ra
1: mo so na abayo fun o lo o to wa le so pe o le so pe o fe ko le re bi ile adebisi kon na abayo mo ti yoju yara kan lo se olohun oni yara kan gan ti di landlord
0: beni won jo ma se meeting
1: po won jo ma se meeting therefore awa ni ka mo olorun awon ni ka mo olorun bibeli wi pe olorun wa si tobi amo bo si tobi to enikan o si le salaye ye odun re ko possible so agbodo da olorun mo abraham ta nsoro re yi o da olorun mo po iwo na da olorun mo mama so ri ki si ku lokan olorun o ti eni majemu
0: ku fun to ba ma gba
1: o kan tan
0: to ma de no e mo ni so nbe
1: njo
0: ba gba be ke je wo na fe ko hun da ohun o ma se
1: se ro olorun
0: kori ohun to fe tori bo anything bai
1: o ni majemu to lagbara fun aye wa ju majemu ti okunkun le mu amo majemu okunkun won wa fun ali odidi eran
0: won gba be fi
1: da wo gba odidi omo ma therefore we have to agbodo key saradada osu oba wa sawada isu ba aye sawada bibeli so ni second corinthian 4:4 pe isu yen ni olorun aye yi john chapter 14 verse 30 so pe omo alade aye yi wa sodo mi ko ri nkan kan mu lo so iwo ni omo gba kesu ko gba nkan lowo re bibeli so pe awa o salai ma ri kereke satani a mari kereke to ba ti mari kereke re yo gboju re ku laro olorun to ba si ti gboju re ku laro olorun
0: otan
1: se re olorun pelu akoko re mo nbere nkan kan mo si bere for almost 10 years me mi na fe lo Jerusalem mo fe lo Jerusalem but igba ti lo Jerusalem si mireku nla ni olorun fi si enikan pe mi pe baba bade yin ti ku fe le fe le a fe se bade fun yin ki le fe mo ni Jerusalem oni tan ti fe mo na sanwo mo lu ati Jerusalem mo fe o leyin le wi be mo le mi mo wi be oda ilu mo pe mo ni mi o mo e pe won nbe mo si pe won ilu ni kini won si won si soye mo si pe ohun mo si so fun o ni ibi te duro si na ni ke ti biri aka number won ke si send the sim awon eyan si pe mi laton pe ala ti ti wole pe mo ti ke entitle fun Jerusalem e wo bi dada ki pe olorun
0: ki pe olorun
1: time to da si
0: oju ago to to ranju mo yen gboju kuro nbe
1: gbo bi ni wo nbe ki ni wo nbe ki pe olorun everybody must know that to ba je pe mo pe ni sara time to loyun si ko le ko ye loyun mo tori ti mo pe

0: ni o yin Olorun eh bi mo tin se loni o ku leyin to ba ku to o waste waste
1: that's ti gba emi agidi pe gangan se to kan wa ta lo otolomo
0: Olorun Olorun loju emi o pe o to ko ile fun mi.
1: Oh my God.
0: Sugbon nigba ti oko ile fun mi o su kan atojo marun mi ko ile
1: ay ay ay ay
0: mo wa se kini kan gbangba bayi mo bless mo inu ile
1: inu ile
0: pe hallelujah emi na aso le kan mi
1: su kan
0: atojo marun
1: le fi ko ile
0: ben eh ibolon ni ibolon ni ma ani mo wa so pe emi na hallelujah en ti o ba gbo yo ba daada o le interpret
1: ben o jinle
0: ah emi lo si yi
1: ben sir
0: se oro re je mo ope listen to me ni Matthew chapter 8 verse 1 to 2 so nse ni adete yen pade Jesus in ti bibeli wi ni pe oko ko teri ba fun Jesus
1: worship
0: what does that means oko ko yin
1: oko yin no
0: kete to lo
1: awon nu yin ejo gbogbo eniyan
0: opo eniyan lo bi ni pe o di gbo Olorun ba se nlo ori
1: ko n to wa se wa gbe pa ope gidi
0: iyanu ti ope ati yin si ma mu wa
1: beni sir hi amadi Olorun lati ojo kini titi di ojo kerinla ago merin role si ago meje
0: beni
1: ni yi mama
0: sugbon lori oke wa
1: eke
0: ni ojo ke
1: dogun ojo kokanlelogun
0: lojo kokanlelogun
1: adura awa se wa lo gbadura
0: a lo gbadura
1: a tun lo gbadura sir
0: a lo yin lohun
1: a tun lo yin olohun na di
0: oro ase ko kan meji meji wa le mo jade sugbon we are going there to appreciate God olohun dara po
1: eyin wo le fe irin eyin le mo pe agbara kan wa ninu eyin to le yi oju ojo pada
0: o mo pe bi to n gba koja awon kan gba be koja won o di le mo won bo wo bandit
1: eh ko mo ko mo kori ko gboro yin
0: my god
1: so yen ni o je kokpo lo lati ma yin Olorun a wo kun gba ti o soju e o ti lo nti e
0: so ojo kan be ti mo nlo si eje nso iwo on my way to iwo awon olopa ti nbe loju ona won feran mi gan ni ba ni ki ni suru pe awon ti nlo nwaju oko aramu ni won pe ki mo so mo so en to ba ti wa to ba ti so mo won ti en sagba ku re
1: otan niyan
0: ki lo de t'Olorun yo yi mi ki lo de ti Olorun se kini o
1: Olorun
0: yo mi se ri iwa gan wa dupe
1: e ja jo yin Olorun 21 days
0: ni
1: ninu yin
0: Eh lo fi je pe awon olorin emi ti mo mo pe mi mi ma nginu won to olorin emi po
1: be ni sir
0: sugbon te mi mi ma nginu won they are coming so lati ba wa fa owo olorun wa sile ninu yin isegun idande iwosan ibukun ore o po ninu yin ohun lo ni ki sise yin tori ni la some years ago
1: ele yato
0: yato gan some years ago lo ni ki n lo mo si program ki n pe ni ki n wo to do duro iwo na da won duro sugbon leleyi iyin pon bile
1: ni mi Olorun tutu bi
0: that is it
1: so ba bere fun yin o fe se awon nkan
0: be ni
1: mo da fi gbogbo ana e ka darapo pelu ipade yi dadi ma fun wa ni number won lati e bere be se ma debe o ti e ti da ki n se pe wa mi raye ni ago merin role ago meje
0: ti pere
1: pada si di e
0: ko pada le
1: wa wo tona on fe se e ba mi pe number yen dadi
0: 08033 45 4 5 9 7 3 9
1: Eja pe lekan si sir
0: 08033 45 4 5 9 7 3 9
1: Eyin te ba ti mo nkan si yin seri awa ti ni iriri e lopolopo mo ko fe ke emi mo mi eyin ko I want your loan fun ti tobi re iwo kan gbe kini yen segbe kan ele to n wo yen gbe segbe kan iwo ma wa
0: wo 2024
1: ma wa yin Olorun
0: o ni ki yin Olorun fun Sunday meji mo pari Sunday meji le nikan fi phone le mi kiri lati wa bun mi moto
1: ambo lati ojo kini baba se wonu osu kesan lo ati gbaradi lati dupe lati yin
0: nta do le si iyin ma se
1: to bi re e mu gbogbo to wa lokan yin yen e gbogbo to dabi oke yen e gbe isegbe kan e wa yi fun pe o to bi e ju oke to wa ni waju yin lo
0: dadi
1: ma gbadura fun wa laarin iseju meje pere e
0: ene kan o se ami ninu ile bi oluwa ti nbe temi re wa ope ati iyen ko ni tan ninu oro re
1: ami jesu
0: loruko jesu kristi iyanu ti wa ma sele teyan fi ma yin lohun teyan o ma yira eni ilohun o ni sami pe won ti ntamo lataro oda wo mo sami en to ba gbagbo yo mo ti mo so mo pa ni ase ni loruko jesu iyanu yen sele ninu aye re
1: ami
0: ibi ti won dayan mo re duro si iyanu gbe jade
1: ami jesu
0: bo sinu ope
1: ami
0: bo sinu yin
1: ami
0: ile ise ma tesi waju
1: ami
0: loruko jesu ajalu ibi o ni jawo bi
1: ina
0: o ni joyin
1: gbogbo
0: eyin te nsise nbi pata e ma lo oke
1: ami jesu
0: e ma lo soke
1: e
0: ma lo soke iyanu olorun ko so yin soke
1: ke
0: ni eririri awon eyan to lelo awon eyan gidi awon eyan ti nbe layi ka re iwo na mo pe won o se loruko jesu kristi olorun ko paro won fun eje jesu se didi
1: ani
0: daran olorun
1: ami
0: eh ani daran olorun awu ridi le nkeyin
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu mo ro pe awon eri eleyi ti agbo la ro yi o to wa lati mo pe ire iranlowo ibukun o sipo gan lowo olorun e ja goju ko larago e ja goju soke si olorun tutu bi gan e ma pe number baba 80 adegoke 08033459739 lati darapo mo iyin ojo mokanlelogun ile ita o bere lojo Tuesday awa ma wa nbe ni jo Tuesday
0: lagbara
1: lowo olorun e ja jo se ka jo dupe ka si jo mu eri jade ninu odun 2026 ose ton bo lati pade ara wa lori eto wakati gege bi ise wa osu ti o nbo yi ire olumaje fun wa e be ka ko te re kuro nu aye yi tori wa laye olorun lo nje be
0: be ni
1: o dabo

0: mbẹni e wale e wale e wale olohun eni lati wale dandan ni e wale now yawo reti yin omo reti yin e wale hasin e ti jade e je gboro lo lataro ile su ko ti to ke wale e jo e ku mbi te wa e ku club e ma lo le e ku club e ma lo le abeka iya ko mi kile yin se nta kile wi kile yin se nta eh ah se kino ti o ti to le ile to lo faji si on ba se lataro na ta go mesan lu ta go mewa lu ah ah ile to lo se dadi lo gbe yin jade kile wi selimo se jo wa be ni e jo si nbe eyin nikan le lo ah no oko yin ni suru ah obirin kan ni lock laye oko yin ni suru o ori oko won ni binu e na se atupe nkan to ni ah e tete ma lo ile ere tete ere tete ati pe bo le yin se to toko ya fun agbagbo ke lo ma yo ke se faji on your own like tele yin jade lai se pa won na gbe yin jade o lewu teyin o ba rin bebe ro won ni pa mo ta ba lo pa ro mo yan ko to je pe won wa wo awon traces kan won fe ejo yi pe n ta ro pe iro ni o nso yi pe oto ni ko ti ye yin ba hun ejo n tori ito lohun oba mo be yin ni eja ma lo le awon omo wa je kan mo wa n baba je kan mo wa ni ya ta ba ti se faji ni won ba o ti to e ma lo le oya oporo ni nbe nle lale tori pe opolopo isele na lo sele ni ose tori koja si ose ta wa nibe to ni se pelu ife afefe re ni ibalopo onje to ye ka ma je dede ninu igbeyawo abala kin lo trend kin lo sele latayi lujara e gba mi ni moran abala kin ki nse o wa nbe awon orin efe ati moran o wa nbe abala orin john o wa nbe apara epe kẹyin no da seto ka pari e ka yanju e n to sele ninu ile ko wa gbogbo e ni nbe o pe sibe dibi ni ale oni mo ki n pe e ka bo si kan ni ti omoluabi tori wipe gbogbo e pata onjora won be ni awa dupe ni apa abi ta wa yi awa na ko olohun oba in lo ni ko mo ri baun ope pataki lowo olohun gbogbo e lojo obi to bo si ogbonjo osu kejo a kin pe ku orire ojo obi be ni mo tun ki wa wipe a ko amojuba sunday to keyin osu kejo lase lowo eledua a jo pari odun ina ni a tun se opolopo re laye laye ati laye rere oya e ma ba mi bo e lo si ata erijara ni agbaye ojo po facebook ni lo se awade ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e wa ma ba mi pin mewa mewa eni kokan ni tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awukose ri omo tan so tan so tan gburaye apere ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe ah ke mo gwa ara le te ba wo inu marriage elomi e ma fi toro te ba kede wonu marriage elomi e ma gbegbe yawo se pe danu ni pe kilo nje gbe yawo ni ku re iya ni o nje gbe yawo pa kilo nje ejo kilo nje ba yin kilo nje ba re kilo nje marriage ko marriage fa ni te ba de bi elomi a so fi pe ti ba to taye wa ah ko la wole mi okin o na ni ko won to fe te ba bi elomi a so pe to nba taye wa ai la awon ogo ni ko won tun fe te ba bi elomi a ni aja ni iko ohun to nba tun taye wa oni ko won tun fe te ba bi elomi a ni adisa mi omo to gbogbogbogbogbo bi owo oni ko won tun pada tun fe te ba to be ilu elomi yo ni ah ajadi ni ajadi iko oni ko won tun pada fe ko si nkan meji awon iwa ti ajadi ati ajani ti an ti wu fun o na lo nfa se sola ni ti yin abi eni meda ko ti yin sola ni ti won ehn mo je pe sola yin na ni kaluku abadi oni ti yin o adisani ti yin asamu ni ti yin you know gbogbo ru awon iwa tan ba wo yen o ma wa ninu opolo awon obirin ise ta na ba se sa won ko wa o ma wa ninu opolo awon okunrin wa na won ma ranti e o ma dabi pe won le se lala iriwa won le je lala iriwa tan ba ti gbohun wa a dabi pe nkan kan ti sonu eni agu ara won ba meji ko iwa ti awon si won ohun lo fa e de ri elomi na o a ma ni kini ah asabi ni yawo mi o asabi mi nikan so ni eh asake mi nikan so ni adufo mi nikan so ni adubi mi nikan so ni anka mi nikan so ni anika mi nikan so ni you know elomi no kajo be ko si nkan meji iwa ti yawo yen wu si won onu prompt lati wo pe mo love yawo mi sodiele mi o de le gba lati fi yawo mi sere tabi fi yawo mi sile fun eni kankan bene now iwa ma tun je ki bi jaba wa igbe yawo ko si bi to si ma ndun lo ti be yen be ni mo so fun yin sugbon ngba to ba run han yen to birin yen boya won ya pa die toko lo ti yawo lo iwon kankan lo ma mu ke eyan to pada tun weyin o nlara awon tan ti jo se papo la teyin wa to ba je pe n to da ti arabirin yen gbe sori osun won to je pe aseju ti e lo fe po ju tokunrin yen lo okunrin yen iwon bale bere ma mo la se ma ri pe obirin mi leyin gba to ti so pe yen kini kan mi o se mo ahoba tan ku mo tun se o o ma so o fun re ti joko ti joje pe ta ba ne paro ma yi o ni problem emi la la se ju ni won ba gba ti mo tun wa se be ti mo je lo je n tete ya ma manage je n lo re boko mi o ma n sele be e de ri obirin mi en mo ba wo pe akunrin mi na kere to ba wo re pe odo mi la sise ku si o se ri ke to ma so pe eboyanje o si lo be yawo re nkan ro lo nkan yawo re kan ti mu yawo re bole awon to gbonu se wa ri pele keta o ni pele wipe ti obirin akoko to bi ba kuro ni ile okunrin tabo ye ba die kuro ni okunrin to wa kokko lo osu mefa akoko ni kurugbe without that man lai ri lai pe lai ke ati lo yoba ki won se chuchuchu ko ti yeyin ma yen ke so pin gidi ni ki okun obirin to shi bi kan ma npe gan koju obirin to shi patapata bi kan ma npe so to be ku obirin yen in to gbe jade obirin yen lo ba ni to jebi o ma n difficult die for obirin be die die ni o mo fese eroko fese eroko fese eroko eni kankan ni o bon da si kan gan pe eh ijama ti pari o e seun e pada ijama ti pari o e seun e pada sugbon ni bo bi ngban ba ro lo ti yan robot se pe kini yen office bi kan ju bi kan lo tabi awon asise to waye lati owo eni keji o je awon eleyi to le gbemi eni o ma saba n je ki oro yen ko fe latan bo gidi e ami de wa njo ngbe o inu marriage won won rento to awon eyan riyan bi ore nita sugbon ba baba yen package ye dojo ale ni olohun so ma fun elemi gigun atalafia o wa je sana be bi ya lojo ale tin ba ti ri po o ti da free to ti wo ba bi 8 years bayi o ba da ba yen mi ni gbele eni niyan mi ni ko ele o mo ni ma gbele eni mi o ni se nje dede eji obirin mi abere si ma ko awon nkan won yi sile tori awon ise tokwe ti se laaro ojo ni e de ri awon okunrin mi na okunrin na ti ma plan life e pe ti n ba tora won 60 bayi o ti mo wo 60 mi na kan o ti mo ra above 60 bayi oni bi n se rin ajo mi tori bi mo se n wenta ajo rin lo yi yo fi ya je mi lojo ale ke se nikan to feran mi pe ki mo si rare lojo ale so ma ti ora to rin ajo mi to e de ro mi ti pe n ti ran ye ni ko si ko so si pinrin awon duro korikori ni iru iyan mo ki n jare pe ku fe otito a so kale layo lagbara na ikan ni omo luabi ona la n pe bi ba meji ko o splash oya e je ki n gbe lo soke lo gege bi se wa lo sose ke tun se kini ke tun bu sara be yen eyin eyin wa ni atele jaro jopo facebook mo dupe pupo ju ni owo yin Sola Chris Adibola adupe Oladele Muiwa ema foje Peter Johnson dinobo ogun seyi tan aran ni yaya Beatrice Mba adupe ni owo yin o fun mi layo akanwe komi ati opolopo gbo eyin lolufe wa pata ti ajo wa ni ori eto fun ti asale ye adupe ni owo yin oya e ja lo soke lohun e ku kale
1: Flash FM 105.5.

Nice! Ose! Ose! Ejuwo si eni baba mi o! Ose! So gbogbo eyin te njuwo, you are a winner. O tun segun osu yi. Bi wo se mo segun gbogbo osu niyan. O ti lo mejo ninu odun yi. Osu baba bala nlo yi. Emi mo waasu e lana. Emi mo so pe awon kankan be ti o ni bo wo, ko gbodo tele owo nu osu baba ba. Bo go se nje ti Olorun. Ki n to fun yin ni ese bibeli. Je ajo dupe lowo Olorun o. Olorun ba ngbo. Awon eyan si a testimony lo su yi. Gbogbo eyin te mo da ore, gbogbo eyin te mo sanja mewa, o n so ore majemu, eyin te ba dowo po. Ha, dupe lowo epo ra anuba. Awon kan fe se, mo ti pade awon eyan daaja omo bo baba. O we mi na ki mo ba yin dasi. Nkan mo ti o je na ni. Eh, iwo to ba dowo po. Tolo mama kaye dupe lowo e pe pastor mi sister mi tayo o dekunle gbogbo eyan omo olohun oni nkan mo bi n ba se se na ni engineer e pe pastor mi sister mi tayo

0: Esa, mi ma, boya nu rendu. Ma kanti mo kalana fun omode ati agba. Awon nkan kan be te gbodo gbe wonu osu ta nlo yi. Awon nkan kan be to gbodo gbe wonu osu. Osu ti to osu emba. And lato la lo bayi. Igbaradi fun birthday wuli odekunle Epaphras. And ma so bi o se lo. Ko si pepere pepe kan. Ti 77 gan lo ojo bi ti wuli odekunle wuli ti ndo yi. Emi Olorun ni mo gbo nkan to nti se. Tun ti lo mi fun oni ka mo gbe leyo kokan lori afefe lato lalo gbogbo ose ta lo tan titi doni mi o gbe testimony mo kan waasu mo si cancel mo si gbadua fa won eniyan bo kin lo Olorun ti lo wole odekunle Epaphras eni to sojo bi lati ola Monday lo oni ma ti mo gbe lori afefe titi di ojo Sunday ti bo na ko to di pe ma tun so bo ba ti gbe ese kan si waju wa ki gbe hallelujah to ba tun bi ese kan si waju wa tun ke haleluya mejo loke o haleluya to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin bo yi osu emba la fe mu yi bogo se nje ti olohun tin ba ti ni e ke haleluya wa gbese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout haleluya haleluya gbese waju shout haleluya shout haleluya shout haleluya o ti digba merin golode abi bi o si tun wa na lo wa ha ori bed lo tun ti ndogbon gbese se yan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan emba la nlo yi merin pere le emba month September October November December emba month won bi woli odekunle Epaphras bed mi wole bi awada bire somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mejo niyan mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare bayi loluwa wi mo pase gbogbo nti oye ko bo wonu osun titun ko pada leyin in the name of Jesus ese bibeli kan ti emi oluwa fun mi o nbe ninu we second samuel chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese 33 in to je ni e lo wa padlock ni bibeli so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi wo September bo baba mi wo su tin boy gbo n to so iwo je idiwo fun mi eni kan ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti en ba bo wo October yo tun je idiwo o eni kan ni bi bo nkan mokanlelogun ni oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo o loje ni e lo wa padlock oni bi wo baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe kaye yo lo waju ki lo tun lo won bo wonu emba month nkan 21 loluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo titi ndi o lowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo titi nda o laamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo ndi o lowo ti o je testimony ire o jade bayi loluwa wi o ya jabo e jabo le in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi gbodo le won pada oni David so yi oni David si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kan kan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock awon kan kan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo e gbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ran lowo gba ni osu kesan titi wo December bo ba ruwo oja odun awon kan kan be to gbodo da pada omo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi ton le ba mi wonu osu ke o inu osu kesan to ba ile ba mi koja ta ba tun je lo wa je iduwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi loluwa wi gbogbo ti oye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini eni kan ni woli kin lawon kan ye 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church a bere si si a mo de a mo si a mo de o le mi ni mo ni kokoro davidi jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of david he can open and no man can close he can close and no man can open eni kan ni woli e la ni gbe awon nkan kan wonu alakoko to ni gbe wo be laisan aisan etaka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi injeje mo iranse olohun kan be ti won pe ni napoleon hill oni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin osun lenikan laisan aimoye ta won aisan isuna financial sickness ni selomi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje eni kan be ninu yin to saisan bi ninu we james chapter 5 verse 14 james 5:14 oni nje eni kan be ninu yin to saisan eje o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing wa ki won fi kan anointing wa tin fun yin 7:7 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se po dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september oh atokere bayi lo loju jiji ti ma mekun su ai moye nkan ta won mo israel o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo sepinya oluwa yo sepinya eh bi ota fe bo ba lu won tele o bo ba lu won ni tele o ha ni gbe awon kankan wo september e kigbe emi ataisan ni wo ha ni jo wo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa bi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boyo su mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini ailowo ainise ailoko ailaya aini aini nkan to bi le se gbadun aye emi oluwa ni koni bo wonu september a wonu ember month lo o wonu opo re lo a wonu ember month lo o wonu igbega o wonu ifo aini testimony e so pe aini wa fowo gba ipon e jade lara mi tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kin lo de ti gbogbo nkan gidi nsa laisi ti o to ni ah mayala sahaladus egbon ti davidi so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon nkan kan be ti o gbodo bo koja won o ni tele o a ti le kun mo won ni lagbare ni to laye ato so o ti ra ki to ba ni lo ra ki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye atorun ki lo de I need ti ran o le mo e bi ni sa ah I loko yi a fe fopin si so gbagbo pe laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lato lalo mayana meku amanasha dide nowo wake eyin o fa ini lara mi jabole jade loruko jesu o fa ini ainise kin lo ni gan o fa ilowo jade lara mi o fa ini le lori of Fanisa. I ni Ogunbuku ni ogun aini. Ah, ni gbe wonu osu kesan. Osu Ember lagbara eni to laye atorun. So ara won kan 21 ta mo fi gbadua. Ara won kan 21 ti ma mo si oju re si ni agbara lo ni to ni aye atorun. Kini nkan mi ta tun ni gbe wole? Number 3. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye, o ni gbe atako wonu osu kesan o. Enikan latako. I mo your opportunity to wash waju e ta won kan tapu. Won mo bo fowo gbe danu. Won mo tako atako ni korita alaja. Somebody will just antagonize you. He will stand up against you. Akan mo mo so nti o sele. A mo duro tako lai se lai o. Egbe owo le ori. Gbogbo eni ti o boru enu e ti nda o lebi. So be gbogbo eni ti o boru enu mi ti nda mi lebi. Ina mu yin. E sera yin le se e takora yin loruko Jesu awon kan ni gbo ntin sele won kan mo do lebi won mo sadlaye won mo so nti o ye ki won so atako yin a o ni gbe wo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad luck Sunday lagbare ni to laye atorun
1: praise the Lord baba bo dupe Jesus Christ ninu aye yin
0: esesa
1: loruko Jesus e ma gboro si ni gbogbo ite ri te ti ro pe ri nkan e ti ri nkan baba
0: amen o
1: orisirisi nbo o si ti ri be
0: amen
1: Jesus oluwa wa gega bi won se pe mi pastor olusoji ayoride ni mi pastor cac ni mi
0: nice
1: awon to de le testify si mi wa bi igba mo de bi ni ori baba to wo white yi
0: nice
1: ara adugo wa ni bi ti church wa wa ebi o de bi ri o
0: eni jo fun ra yin baba
1: no mo sise labe mummy kan
0: labe jo kan nice
1: bi o de bi ri bobo man listing si program baba dada lori radio nipa to di faithful friday yi baba ni ka gbadura pe ki olorun alaye to se weekend fun wa
0: nice
1: ita ede ni ara mi gbe kan bo fi kara gbadura yen to the glory of God o se di jo Saturday bi owa go meji ko kan ka wo ri phone mi ni mo ari pg yen mi Procter & Gamble because I retire from Procter & Gamble Procter & Gamble yemi ah ko de ti retire lati 2010
0: ah
1: o wa ranti mi ni
0: 2026
1: 11 years ago
0: 16 manu
1: abi 16 years ago
0: 16
1: oga mi se ti binu si mi bayi mo ni binu ke se ti be Nigeria ye nikan re nikan binu si ni
0: eh
1: o ni e wo ri dobale ni mo wa
0: ah
1: is now the general manager of one of the biggest company in this country
0: Jesus
1: Nobody, ema binu si mi o. E jo sa, e send account number you see me.
0: Nice.
1: In 5 minutes, go carry 300,000 ninu account ni. Ah. O to pe Yemi 300,000 mu ma ni oni ba oga mi. Eyin le gbe bugidi sinu aye mi. That I am general manager today. It is by the special grace of God and your support. Oni mo dupe lowo re. Oni ma ma kan si lori kori. Mo wa wo pe
0: se weekend.
1: Be automatic prayer and automatic answer. Se bo se mandere.
0: Ah, na wo e ki npase. Ni o se yi. Kan fi gbogbo nu e se ami, wa ri akowo sile. E joko awon won ni o se weekend fa won o de so wo bai baba just say you pe mi emi awon woli just say you pe mi yo se mi na lo se yi e ka wole se baba le nsare na 300,000 on le just Saturday mo. Any time.

0: ẹni èèyàn bá bọ́ tọ́ fẹ́ tọ́ra jọ sí lọ́rùn ṣe gbọ́.
1: Lẹ́yìn gogori òun. Responsibility yìí. Ọkùnrin ló máa ń raṣọ sóbìnrin lọ́rùn. Àdìsí ni mò ń kà yá bi. Ẹ ti gbọ́ ntọ́lọ́run wínú Quran. Aṣọ tí obìnrin fẹ́ wọ̀. Ọkọ ló máa ń rà.
0: Ọkọ ló máa ń rà. Ọya tá a bá ní ká ti bẹ̀yẹn bẹ̀rẹ̀ ètò ní alẹ́ yìí. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń gbọ́ mi lálẹ́ ẹjọ́ lóòótọ́. Aṣọ yín mélòó ló wà ní wardrobe ìyàwó yín? Ẹ má jẹ́ àparọ́ o. A kàn fẹ́ fi ká tó bọ̀ tó fi tọ́ra wa sọ́nà. Ọkùnrin mi ò rí pé ó yẹ kó ń raṣọ fún ìyàwó tó ń fẹ́ sílé. Ó ti lógún ọdún lọ́dún ẹ̀. Kò ní aṣọ mẹ́ta mẹ́rin tó lè mú ní wardrobe ìyàwó pé èmi mú relé èmi mú relé èmi mú relé. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lobìnrin míì náà. Bá a bá tiẹ̀ tí ì raṣọ, tá a bá dẹ̀rọ owó náà lè rà fáwọn náà torí pọ̀ náà rà fún wa. Bọ́ksà ló kéré, ẹlòmíì ò lè mú jáde pátá lásán tọkùn ẹ̀ wọ̀ sí di pé èmi ni mo relé fún as your gift nígbà báyìí báyìí kò lè ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn nǹkan yẹn la gbọ́dọ̀ máa fi yẹra wa wò ká máa tún àtúnjókòjó àṣepàdé pé ó yá kí ni tó yẹ kí n ṣe tí mi ò ṣe kí ni mò ń ṣe tí mò ń ṣe tí ò tí ì tó kí ni mo ṣe tó jẹ́ pé mo ní láti fi àṣejù kún. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ mi ní àtẹ̀yẹrìjára ojúpọ̀ Facebook ní tọ̀nà /FM105.5 Ìbàdàn. Ẹ like, ẹ love, ẹ bá ní ṣe ẹ comment yín ẹ jẹ́ kí èèyàn máa gbéra. Kẹ́tẹ́ tí mo gorí ètò àwọn tán ti like tọ́dẹ̀ ti love ẹ̀ tán ti fún mi ní àtẹ̀jíṣẹ́ gbàdé gbọ́láhàn. Àdúpẹ́ ni ọ̀wọ́ yín Tonadex, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Rasheed Tijani, Ige Kehinde Amos, Femi Oruwale, Ẹ̀ṣẹ̀ Gani. Princess Adefunke Oluwatoyin Akindipe, thank you. Greater Belly, thank you. Taiwo Seyi, Jegede John, thank you. Basit Ajani, Olalekan Khalid Isola, thank you. Sam Ade, thank you. For Lake Olagbuji, thank you so much. Johnson Dinobo Ogunse, Itofaleye Itola, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọládélé Múyíwá Akínyẹlé Dẹ́tutù Tóyìn Joseph Adéwùsì Clement Abíyẹ, thank you so much for joining my show tonight. You know, it's going to be, you know, a very fun time. Bẹ́ẹ̀ ni a máa gbádùn ara wa dáadáa. Bí a ṣe ń gbádùn ara wa bẹ́ẹ̀ náà la máa ní àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Fúnkẹ́ Azeez Sherifat Bello Femi Sunday Ige Kehinde Amos Azeez Sọ́lì Olùgbilẹ̀ láti ìlú Ìṣẹ́yìn Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí ọmọ Kúrè Ìṣọ̀lá Kúrètì Àjíbọ́lá Jẹ̀lílì Lọ́lá Gbanigbani àdúpẹ́ ni ọwọ́ yín Ọ̀ládélé Múyíwá àti Clement Abíyẹ àdúpẹ́ ọ̀ ni ọwọ́ yín. Yes, Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí ọmọ Kúrè wọn ni ẹ̀kalẹ̀ ẹ̀kú ètò Ọ̀dẹ́ Ọ̀ládélé Múyíwá wọn ni ẹ̀kú ètò lovely program more wisdom to you from Bari wọn Lọ́ba Ìbàdàn. Ẹ ṣe gan ni. Ìṣọ̀lá Kúrètì Àjíbọ́lá wọn ni yẹ ìròyìn one action pọ̀ bí ògógó àkọ́pọ̀ ẹ̀fíṣẹ́ pọ̀ ọmọ tán sọ tán sọ tán àpẹẹrẹ ọmọlúàbí one orí yìnyín wà ń bẹ Ige Kehinde Amos wọn ni ẹkú ètò ẹṣẹ gan ni. Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí ọmọ Kúrè wọn ni ìsinmi aláyọ̀lẹ̀ tó Clement Abíyẹ wọn ni ẹ̀ka alẹ́ máa Afeez Sọ́lì Olúgbilẹ̀ ẹ̀ka alẹ́ ẹkú ètò láti Ìṣẹ́yìn Ọ̀yọ́ State. Afeez Suru ni ẹkú ètò kò ní bàjẹ́ àmì láti Ọ̀yọ́ Aláàfin. Ìṣọ̀lá Kúrètì Àjíbọ́lá àdúpẹ́ ni ọwọ́ yín. Ẹ jẹ́ máa bá ní láìkẹ̀ kẹ bá ní lọ́ọ̀vẹ̀ kẹ bá ní ṣe ẹ jọ ẹ jẹ́ kó lọ fà fà fà ẹ bá ní pin délé kẹ pin dokoko ẹ pin dẹ́sẹ̀ kòkó. Ohun tí à ń yànnàná tí à ń gbéyàwó ni wípé bí a ṣe ń ṣe nínú ìgbéyàwó wa ó jẹ́ eléyìí tó ń bani lẹ́rù. Ọwọ́ tá a fi mú ìgbéyàwó wa bá a ṣe ń ṣe ìgbéyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ ká a ṣe ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tá a ń tọpa nígbéyàwó nígbéyàwó ẹkú ètò ọlọ́run a bá wa tó àmì from Sherifat Funke Azeez wọn ni kalẹ̀ àkú ìsinmi aláyọ̀. Bá a ṣe ń ṣe ìgbéyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ló ṣe yẹ ká máa ṣe. Ìgbéyàwó tá a ní ọkọ tá a fẹ́ ìyàwó tá a fẹ́ tá a lọ́ọ̀vẹ̀ ẹjọ́ ṣé márèjì ni àbí márì problem? No, afọ́kọ afẹ́yàwó bọ́ a lọ́ọ̀vù wọn a nífi ara wa ṣé márèjì náà náà ń pè yẹn? A fi ọkọ a fẹ́yàwó a trust ara wa a love ara wa a mọ́ra wa rí a lè bóra wa láṣìírí a lè jọ sọ̀rọ̀ kọ́ ká a jọ fẹnu kò a lè jọ ronú papọ̀ a lè jọ gbé ìgbésẹ̀ papọ̀. Ṣíṣọ́ tí mò ń sọkọ̀ mi jọ́nbọ̀ jáde lára rẹ̀ kò kí ń ṣe pé ìfẹ́ yẹn mo ní ìfẹ́ kó mọ̀ lọ fẹ́ lòmíì ìfẹ́ kó mọ̀ lọ lajú ìfẹ́ kó má di wípé ó máa ṣí iyẹ̀ máa ṣí láwọn ibi tí mo mọ̀ pé mo ti ń rẹ ẹ jẹ ni. awon ife tokunrin mi de fe yawo ti e na be na ni ife pe en ti mo mu si mi o fe ko bo ife pe no iye mi o fe ko si awon ife buku be yen bi won se nlo fe ko niyan be lo fe mi sunday won ni e peto lati oyo alaafin je kende mos won ni e peto you see so awon ife yen oni bi a se nto oni bi a se rin oni bi a se love kon kan kin se wipe a kan sa love yen sopona ife ti oni affection kokon ife ti oni tumo ife ta love ta se kankan asa kan agolove o pari na ni ife ya awon fe tan an fe buku so bawo lo se ye ka love ara wa obirin ta love okunrin ta love onko ta love yawo ta love o ye ko han ninu iwa wo ye ko han ni ise wa pe ntoto ntoto I'm for this man is my life this woman no eje mi ni aye mi ni sugbon a ma fenu so sugbon lokan wa o jina a le fera wa loju a le fera wa ni ife gidi a love ara wa dele dele a fera wa tinu tokan tokan a fera wa taratara owo ife enu lasan about the I say that o ti pari na na niyan koju be yen lo ife yen o de lagbara nkan ju be na lo be e se pa fe yen die e ti pa ife yen e ti pa die o ga tele ife yin gagan sugbon nisin o ti ri bintin ko to nkan kan mo tori pe e ti fe na ti e baje awon eso to yin yen be ni awon iwa ise yin bi ke ma lo eyin na ni o ani baba kan o de fe omo odo o fe omo odo ti yawo e gba now ko se pe baba yi de se be o be ni iyawo ti baba yen ni gbajumo ni won oja ti se won na ma nse awon ise mi ni o ise mi ni o ise mi ni o oja mi ni alajapa ni won ise mi ni o bo alakowe na si ni won o ah ise mi ni o ise mi ni o ise mi ni o iyawo yen ti lo oja mi o oja mi o oja mi o oja mi o nigba ti iya yi lo be o ti ma nlo be soye yin ngba to wa nlo be ton omo odo ton gba sile to je bi omo ise iyawo neyun ti e ba gbe kale fun baba owo de nbe owo nbi ola wa iran to tobi daada ni omo yi ba gbe kale fun baba nbe pe oni o sunje fun daddy ngba ti gbogbo ati ya osin le omo yi lo ma sunje oni o toju baba oni o saajo won oni o se gbogbo e baba ba kuku wo pe e gbo kini ru omo eleyi na se omo yi o da e ma nku se be te yan kuku ro tata so omo eleyi lorun eyan gbadun omo yi eyan o jere o baba ba mu omo yen mole nigba ti baba won omo yen mole ka to wi ka to fo ish isu olorun ba o ba ta baba gba isu olorun won ta su olorun fun nigba ti baba ta su olorun fun omo yi isu olorun sa yo na na ni eyin na ti mo ru e nigba to ma di abalo ati ababo mama ba de eh bi ya se de bayi se mo pe osu kini osu keje osu keto osu kerin ngbo ti o ju bi osu barun oyun yen ti han daada oyun ti han wi pe isu olorun ti de bi kini ya yi ma se ah ta lo loyun ngbe wa lo ton wa bo iya mo poko ohun lo loyun ni mama e ba fariga ah mi o ni gba ni o ti ko ba mi o ti lo ti bi je o ti gba kan lawa mi iwo omo to jata to je po to je yo mi wa gbo kan lowo mi o wa gbo kan lowo mi o wa gbo kan lowo mi o ni ya yo ba ma pa won e bi omo yen ah omo yin ti gbo kan lowo mi omo yin ti won ba marriage mi je omo yin ti ko ba mi o omo yin ti ba marriage mi je omo yin ti ko ba mi lo ba mi se pe awon obi omo yen nigba ton pe ton won sa pe family meeting oda in to sele ti sele eh won ja gba fọlọhun ka gba fọlọhun nikan ni simi eh ya lai lai mi o le gba ni eh I will never take that ki le ba mi so mi o le gba lo ba npoko e pe lasisi cho wa okay mi o le gba mi o fe romo yi ni mo fe se kini ni na won bi order na se omo ya le ni o seyun mo oyun ti koja nteyan le se eyin le fa yi ele e gbe le yin lo je ki babo jarun pa ya ba yin sin yo okay ki la fe se e je ki omo yen ko lo bi me ni ile won to ba bi mo ton e gbo mo yi because oko yin lo lo mo oh ke je ko toju omo to mo yen ba dagba to ti gbonju dada ke de gbo mo yin iya ni pe lala ohun ni gba ni ohun fọkọ ile ni ah no ma be si be mama yen pe e ma foko yin le ah e si obe yin ton obe yin jina e si onje ton onje yin jina en to wa ara gba eyin buru bayi to wa to obe yin wo e ba le bo ni gbogbo pot ato bete si who does that obe te ti se ta ti se wahala what about your stress eh what about your struggles ah e gba mi o eh kini gbogbo eleyi ejo ejo ko yin si bujo ko yin iya e ni laye laye mi o ni gba ni mo ma pe sile ni mo fe mo mi o se mo o si pa mi o ti dale mi amo do mi for that matter what mo ko se oju mo fe ba fi oju mo fe ba fi wo mi na ba ni mama ko ri ba yen ko si nkan ti o sele ri e wo ejo ko toko yin e je ko mo yin ja lo fun yin ni ni ya yen ba ni pe lai lai ohun ya ma lo fun ni ah o se yi fun mi to o se yi fun mi to o yo ye baba keru mi baba keru mi e ba keru mi o e ba keru mi o ya be get me and pack my things I'm not staying e ba keru e ba keru e ba keru e ba keru mi ni ba ni pe ah won be mama e mama yo gbo mama yo gba won ko gbo eru won ko ni oko won se ngbo mi nigba ti mama e ko eru won kuro ni ile oko won se mi pe fun ara won na fun woman ti bi yen netiquette pe ma bonu le wa wa joba wa joko saye won e wa toro de ti ri be won baba ba soro mo e mo nko be yen baba na ba o ko oda na ah ma ta won ti be iwo mo bere ta wi re ni ko mo gbe ni odo awon ebi e awon ebi baba na ba da npe se wa da joko sinu le ni niyawo le nigba e niyawo le fe kutu e je ko mo eleyi ko ma bo ngba ngba ti ti duro osuke ni lo osuke ji lo osuke ta lo osuke ri lo osuke arun lo ah eya sa ko na ni won ni wa nu ile wo e yo pada sinu ile ba won ebi oko yen sa se gbiyanju niyan nyan ba lo mu arabirin yen wale fun oko e pe o ya ma wa gbe pelu oko e o sa wa nle nbe eyin re eyin eyan mi o ne arabirin o mo keke ara ti e ni en gbo omo to sun le o ba tun bi mo le o di meji en gbo omo to tun wele o ba tun bi mo le o di meta ni en ba di jo ngbe gege bi loko laya awon yen na se loko laya o now iyawo ti bi mamo do to kuro ni bujo ko won yen to fi be sile fun omo odo won awon na ku omo marun jade kuro ni ile oko won enu omo marun yen se mo pe asiko nbe ta obirin to pe awon omo ti a nbi won nilu en to le pariwo mo won to ma gbo jinijini ko yeyin en to ma gbo jinijini gidi en teru ma bataye mama ja to ba so fun ko dadi mi no mo to ma wo sin bi obe panu ko si gbogbo yen mo aye wa gba won mo yen omo e wa se bo se wu won nigba tan se bo se wu won ikan nu won ko si nkan na ti o le mu oba ku nigba ti kan nu omo yen ku o ko mo merin bawo ni aye se fe lo so fun won ni odo ko e pe baba o omo yin mararun ti mo ko jade o ikan ti ko nu won tori pe nu mi o ka ni o ko se so baba na ba da pe ah o ko mo mi jade o be sin pa bi lo mo koko mi ni dari ji e mo bu eni gbogbo omo yen iwo lo ni won nto ba ti wo eni ko fi won se mo kuku be nto to ti yen se se yo ni ko ti e wo lati omo yen mo mi lara mo be bi lo ni dari ji mo tu wa ka omo mi lo tun pa won ni koko nigba ti o tun pe o omo won obirin kan mo mama tan jade nu leyin obirin kan o na sa e mo ko na ti deni okunrin o de ti loko ti e se arin e bayi na lo wa kini yen sa tun sele rabarabarabaraba eni yen na o ba tun jade laye ni okan ba n pariwo pe ah e mo n be alamori yo mo pa gbogbo wo to marun ma ti ku meta bayi se gbagbe pe en tin benu le ti anjo wa nu le tan jo n fera won lo nti yen iyan omo odo di yawo ka pe be yen ka ma ba gbagbe ohun ti bi omo meta ni titi e now omo meta e ta ran ati baba bi mo se n ba yin soro yi ani an be ni inu ile mama ti an binu lo ni ojo si yen ni kete to mo won obirin ti bi yen to n ti se be to ti dagbere fun ni aye po digbo se ni mama yi na ni an ba ni high blood pressure e sa mo pe eje ruru yen na lo papa se ko pa mama o wa je pe iyawo ojo si ohun lo n be nu ile to n sabiamo to wa n toju baba won jo wa ni baba si se yekeyeke bayi ni isin ti baba yen to duro tan daadaa tomobirin na to na wa nbe e dakun nje to be pe ngba yen lo le ṣugbọn ko ma do lo to mo nle won now ejo alejo ba wa lalejo ba nsin ko dagbere fun yin ko to wa e wa file yin ti lin sile e ma file yin le fun abi pe alejo tori pe ti tagbere ke to wa yoya mo ke ru mi jade nu le fun yin no awo obirin e je ka ma rojile dada o le le nto to e je ka ma ni suru e wo bi emi o le jade fa lejo alejo ni odo si bi to wa o ko ye yin mo le jade mo so ma jade fa lejo alejo to bo to so fun mi pe ah oun ko jade lo nkan wa ya ni le odo mi ki wa so pe ma kuro nu le temi fun irufe alejo be ko possible mi o le se ni ki mo fe ko nu le mi fe fun iwo ni ko wa bi to ma duro si nta ko wa be se jo so ra yi ara yin mo le kuro nu le fun e na mo se fe kuro nu le fun e mi de le foju se temi na sile lai se obirin to ba ti foju se sile ti o se nu marriage foko e o n pe obirin mi pe to da julo ni pe ma bo wa ma sese to ye ko won o se to won o le se se ri awon okunrin se na da bi omo ta bi e n ba toju omo to gbomo julo mo ma moju be de lawo obirin na o okunrin to ba so wa soro tutu to n ke wa to nawo fun wa to n toju wa to ta ri pe o ka mi si you know ko foju pa mi re to appreciate eyan awon okunrin be ma n ko fa obirin because obirin na ma n ronu gan o obirin awo pe je ki n gbe segbe ara won looto eleyi extra taya mi re eleyi gangan oju na re sugbon pa ti gbe mejeji segbe ara won o ri wipe abani soro gan fe san mona ju oju na gangan lo tori pe oju na gan owule gbadun a wa joko pe oke ki wa ni koko oju na were ni nsin ko ni nkan kan to nse ko ni wuno kankan then extra taya leleyi awon gbaje nbu won be o no nse bayi fun mi niye bayi o se bayi fun mi ngba mo fe wo school se bayi fun mi ngba mo mi se ma lo je se bayi fun mi ngba mo ra le mi o se bayi fun mi o lo ba mi ko ile mi to e wo bi ife yen lopolopo okunrin fi ma complain pe o mi ex leni yen kini kan leni yen kini kan leni yen ko to di pe yen o so pe ex won ohun to fe pada ma consider e a je pe irufe ex be o se daada nijo kini ana owo arabirin yen ni asise ti wa ti kini yen o fi work o ma sapa nsele be iwon ba awon die ni o ki le ni arojile wi pe eni ti mo fe fe o fe fe mi nigba yen o wa tu mi sita o fi mi sesin o ja mi kule tan o wa di nisin e wa ni e I love you ero love you ko love you ni love you ko love you ni awon eyan die o ma ni anfani lati le so be pe laye ti ategun ba nbo tojo nro bi oye ba mu awon oje yale bo loluba lawo ga won ni yodre so ti eyin nisin won tan pe ni boya wo je rin ajo to lagbara ija rin ajo to de gbogbon o gbogbon patapata onirin ajo nkan lohun oba kojo ki o fun wa ni ogbon Serifat fun ki asis won ni ma lo gbe onje ale re fun olongbo je o ti ko ba fi oko re tafala omo odo le ri aye lodo baba be ni bo se ri niyan ma Johnson de nobogun se ito ni e kaabo pada sori eto isimi alayo Adi Agbo Williams won ni anti Tola ni e kaabo sori eto isimi alayo isimi alayo ni a o ma se o Oloye Adi Agbo Williams Olawale lati Alabata Moniya Ibadan Esegun gbade gbolahan won ni mama ti gbe onje ale re fun olongbo je body no be firewood jare Serifat Funke Asis ni won ni awon ife ku fe ife sonu won ni well done ma from gbade gbolahan Serifat Funke Asis won ni eku eto Olorun aba wa to e ka le asiku isinmi o eku eto ma lati oyo alaafin lati odo Mr. Bello Femi Sunday Esegun Ige Kehinde Amos won ni eku eto a ma kin pe eku eto eku gbiyanju lati iseyin oro ebedi adupe lowo yin isimi alayo leto lati odo gbeni Adeyemi Omokure eseun gan adupe o Oladele Muyiwa awon na ki awon ni eku eto lovely program more wisdom to you Esegun lati gbare mu Oloba Ibadan Esun Esun adupe ni owo yin Sulakreta Ajibola Clements Abiye Kalema well done lati gbogan adupe ni owo yin o Esun Esun ati eyin kan ni omoluabi layo isimi alayo leto eto yin ni eto wa ni eto won ni eto kan bi egbagbeje eto eyin na mo pa ma nto a ma gbara wa yanju a de n paro funra wa a ki n sanra wa a ma so to funra wa ni lapa ibi ta wa e tori pe bi roba lo logun odun ojo kan ona ni otito yo ba eyin na woru fe rin ajo baun melo melo e le fe ri e to tun wa gbagboro konsin bayi to gbaye kan o na ni pe awon obirin ta je ya lomo ton mo wa ti gbonju ton ti toko ni ton ti to yawo ni opo awon iya oko ode ni e mo ni ko mo yan mo ko bi ki ko mo be won loyun pepe e ni gboyun e ni gbomo e to ma ni enu lati ma soro to ndoju ti ni pe omo obirin to mo yin kan be loyun te toju te se kankan ko mo bo lodo yin wa ma ba yin gbe lai sanwo ori lai lo fe ejo bon se fe yin yen ko le se kun kun yo so ko bon se fe yin yen le se bon fe gbo yen rara be yin se fe lo gba e lohun se mo yin na kan ko lo ni e ti a o pe gbogbo omo sin na bon mo yin ba sa ti fe fe yawo na onu oyo tenrin tenrin o ba ko wa sodo yin no oju ti la ju gbogbo yen lo so e de ri okunrin mi te ba ri iwa ti okunrin mi hu e to mo tun bere pe wo lohun se ni sin ta ba ni a ma se pade pe okunrin okunrin to da nto e bota se okunrin na na si ni lamo ni bayi onu opere pe okunrin lo hun se sugbon boro ba do pe ko pase ko lase lenu to ju pase ko de mo bon se ma nto ile ko mo bi yan se le toju yawo e ti yawo gbadu re ti mo pe to toko mi nbe laye yin o ti idopo ko ti yeyin baun tori pe kini okunrin ti o ba mo eto re lati se to de mo bon se ntoju obirin oni nbe laye ti nbe laye e ti o lase lenu o ti fi ase enu re o ti fi tafala nkan ti a n pe ni ile aye nu o bi marriage bo se ri niyan ni igba mi nbe ibere re la ma ri ko seni kankan ti mo mo opin e nigba mi de nbe elomi o ti ro opin lati ibere pe bawo lo se le rina bo lo se le jena bi mo se fe ko ri leleyi nje se ba se fe ko ri yen se be lo se ma ri ni opolopo igba yes to ba di pe oro igbeyawo abi relationship de idi ni pe oju ti a fi bere yen onko le en fun ma pari e nigba mi be a se jo bere a gbona gagagagagagan die enikan yo bere se ma ko extra tire awon extra tire no bere se mo ko na mo se n pe bridge kan be ni orilede france nsin be ni tan ni pe lovers bridge ni tan ba ti ele lobe tan ti eni lagadagodo mo be o di gbere nu won ba ju kokoro nu odo tan ba ju kokoro sinu odo akoyin oni ranti le mo in to ba ne wa se lo mama se so oju ta ba fi bere yen o na ko ni a ma opolopo igba be ni oju yen ko ni a pada ma fi njo nba yen ajo yen lo be ni eyin ti atayi jara ni agba imu dupe ni owo yin Sulaiman Abiola Ibrahim Victor Okoye Serifat Funke Aziz Gbadegbola han Tonadex Rashid Tijani Igikende Amos Femi Oruwale Princess Adefunke Oluwatoyin Akindipe Ese Gani o Greater Belly Taiwo Seyi Jege John Basita Jani Olalekan Khalid Shola Sam Adeyes Folake Olugbuji Johnson Noble Gunseyi Tan Faleye Yitola Oladele Muyowa ati opolopo awon eyan mi na lajo wa ni ori eto fun ti asale yi bi awon tan ti fun wa ni atejise Olorun Sola Henry, thank you. Oladele Muyiwa, Victor Okoye, Serifat Funke Aziz, Johnson, Dunobo, Gunshe, Itadabo Williams, Gbadegbola Han, Bello Femi, Sunday, Gekende, Amos, Aziz, Sonny Olugbile, Ogbeni Ode, Emi Omokure, Ishola Kreta, Jibola Je, Lily, Lola, Gbani, Gbani, and Clement, Abiye, Eshe Goni. Thank you so much for being the part of the show. Adupe, I'm grateful. Enko ti an Sonny, wikwe, elomi a wo pe kini to wa nbe ki le npo te so di bebe bayi eyan fera won eyan fera won eyan so and so fucking what kini cause you mean no life goes on lo to ni aye o pare sugbon nigba mi nbe obin gidi to yan ba fi tafala laaro ojo e le ma ruru e mo to nto won fi jade laye okunrin gidi to da to yan ba ti fi tafala te fe e le ma riru e mo laye titi talojo ma fi de eyan ma regret pe nigba yen lo ti mo de mo tola omo dada lo mo yen atola ni de nice o en tola ni de nice o kilo wa mo wa lo gbele mo ni sin bayi kini mo wa dodo ile bayi ni sin olorun ni sola kini mo wa de be bayi ni sin kalu wa abres ma biro lere pe bo lorun kilo kilo ti mi lo sibe yen gba kon sin to ti yin lo ko joju kokoro ju yin oju kokoro oju yin ati iwa odale to ti di baraku si yin lara awon nkan to ti yin lo be mo so fun yin o ko se ni nkan to ti yin lo oju kokoro oju yin bene ati iwo odale nu yin on lo ti yin lo e wa ma wa regret e iwaju won ni se lo eyun ni se pada si mo en te ja so lopon ohun ati run abayo nti e o kan ati bale nbi o wa ohun o si ni le ku nbi o wa mo arabirin kan lo soro kan fun mi ni ose to koja pe sasale ejon to lo egba mi o egba mi ni moran mo ni ki lo sele sin yin ma won ni mo se won won ni arakunrin ta won so yi awon fe koda won bi omo fun eyin na ma gbo oko ti on fe ti on bi mo fun now arabirin ni o lo n sise o n sa yo ma da my dear ma worry ka sa ro di ma so ka ro asomodi ki di sa de ma ti gbo fo ni ja ma se lo won bere si se be felix olugba mi ese gan ni e kale o aku isin mi o won la won sa n se pe oko mi o aye mi o ife mi o won ni mo je ma pe ngba to ya awon fe ra ka awon ba de da jo yen ni bi se so ba won ye da jo yen ni bi se ba ta won gba pam oko mi ni ma yen na lo ko fun bo se dele won la won mo si le kan bayi ninu owo na lodun na ma da fun oko won tan o oko sa gba owo lowo madamu now nigba ti ma yi gba owo tan lowo iyawo e iyawo na npe ah darling bawo everything be ni longest time sir mr assis soli olubile e ku gba ladun e ku ojo meji jo meta pe okay this is the money so won de ti be ni e soro tele dila e iye bayi lo feta o ti gba oya sugbon eyin lo lori se mo ati pe mi o fe kawon eyan mo pe emi ni mo sanwo yen toyi na mo se ko wa fun bi mo se gbajo e lodidi so e gba ma na ni ka yen na eyin na de le welo mi o te ba fe lo kon na ba da gbe ah how dare you iwo lo won eni ti amara ka lo we se be mi lo ye ki won eni ti amara ka lo we se wo lo mo fi iwo lo n pa se abi tori pe iwo lo lowo yen abi se ahoda my darling e ma binu en to ni eru o na lo ma leru en to de leru na lo leru e wo eyan ju e be ba se fe arakunrin lo wa mu dila wa to wa ta oko fun won now nigba ti arakunrin mo dila yen wa o lo re pada bagin pelu dila won jo pin owo yen ni o gba awon owo ibobe kan leyin ko ti yeyin arabirin yo mo o inu kan lo fin se ti e o now nigba tan gbe oko yi de won ni lodun na ba o bi ah e wa gba mi mezis 230 bo ken la fe ise corolla wa nbe ra toyota wa nbe ra ah mezis 230 bo ojo ti lo lori e owo ti mo ko fun yen ah owo I ma po ah awon ore mi tan lo toyota lo office mi iye ton awon ra gele o na mo ko fun yen ko ma re bi ko mo yan leyin lowo ni mo se sin sile be yen eni kankan kan o da se te ra re ko si wala won ni awon ba sa gba o da ko si wala won sa nti lo won sa nti bo won ni ko to ojo ko to sun ni oko e ba bere si ni yonu na ma tun so fun oko won pe darling oko yi o le ko ni problem o kini kan o da oko ba ni ma pe n to ma se wa igba to ya na ba ni ewu e ja nko ta kini yi oko yi o pe jare won fe da bi agba na kini kan o da se nkan ti a fe niyan be ni e je mo ipe arabirin ba to se oko ele o pe ko si wala e pe n to ma ra e da ba ti ta ka de wowo ku ngba na sugbon araru yen mo o this time around amara oko gidi ni o lo ba tun so fun oko re o loko yi na lo tun wa meni to ra oko yi wa se n gbo mi fine nigba ti arakunrin tun mo en to tun ra oko yi de tan tora oko yi tan o niyawo ba ti bi sede ah darling mi roko ni ta se e ti yanju e ah mo ma ti yanju e lo wa leta o ba ni ah mo sa gbowo mo sa bu won e lo leta ti won ti fun yin owo na da won ni lo ba sa ko owo yen dani bayi ko rin ni ba sa owo seyin owo re I ba sa owo seyin won ni mo je bayi pe bi toro wo pari si niyan o koko mi to fun won yen se dola awon o mo koda awon o le so pe nkan bayi loko won fowo yen se won ni npo to di bi odun keje abodun keta ni bi se ni won ba tun bere si ni ma adajo nla kan awon to nse cooperative won se cooperative no ma bi awon la mo ni won na wa se cooperative la le fi gbe ara won ni fine awon sa tun join won ba se join won o ko ye yin fine oda e wa femi na lo mo fe lo ra le le mi e femi na ni loan e je ka na gba loan arabirin won ni bi awon se gba loan niyan o nigba ti arabirin gba loan tan o ba de ile o de lo ko loan yi o tun lo ko foko e won ni oko awon tan ko loan yi fun bo an se ko owo yen fun pe darling owo re je ka wale e je ka na ra le e je ara le ile daje yin tan gbe o ti pe to e je kara ti wa won ni nje mo gbagbo wi pe owo ile tan ko fun oko awon yen well to ba ma ra ile lola ohun lo seku o de gba owo yi lowo won nigba to gba owo tan lowo madam yi arabinrin bere pe oko mi bawo ni se ti yanju ile yo ni ah mo ti yanju e ni bo le wa ra si ani mamu e lo be lojo kan ti tojo fi lo ti won fi gbagbe lori e se nde o arakunrin yi kan na ara won ex e arada lo ma wa pada se bo o se wa gbowo le yen o wa pada wa arabinrin yen kan now ara gbe obinrin yen a wa gbe wa si ibi to hun tin sise won wa jo ma rinrin ya kiri se mo arabinrin to de je ex yen na iyen wo wi pe olorun ba ndari iwo were yi wa se bi o fi mi le abi o lo fe nte je wa nu ile ohun orin je ko ni sinu marriage yen niyan ba gbo nje fun won lo nje ti eni yen gbe fun ex gbe fun oko loko oko le ko ti ye yin o de je bo se fun ni aisan buruku niyan arabinrin ni awon la won rin kiri awon la won duro ti awon la won sare gidi jana jana nitori arakunrin yi now nbi ti mo n lo lele gbogbo awon obirin ta wa nso yin o atarada o gbogbo won ti wa sa lo won ti a fi arakunrin sile ni ojo ale won nisin bayi ko si obirin kankan to wa se tan lati joko tarakunrin yen o nikan soso lo wa nda gbogbo inu ile baba re nisin ko si yawo kankan to ready ati joko ti won se n gbe segbe ara won so obirin to ba da eyan ma n gbe gegege ni because to ba ti bo to ba lo e le ma riru e mo laye eyin te ma fi ku akunrin to ba de da e ma ke loju ke ni mu ni pe eh olodum ma je kokko mi obo mi ka wo do wo obo mi olodum sanu mi en ti o soko mi loju ti o fi ni love mi mo mo ju ba pa e ma gba ladura prayer point ni olodum gba mi o en to ko mi ma love ju mi lo ti o fi ni temi ro mo je ko pa pade te ma kunle lo te mo sabra pe olodum gba mi is my life eh oni money oni priority mi eh in to ma sele bye boya kunle ntiyin boya wale ntiyin boya di meji boya di po ni ko ti yeyin ba boya adebisi ni boya kudi ni boya dende ni ko ti yeyin boya otun ba le ma npe e ma iwo lo to ba ko to ba love mi oluwa je ki le ma se olodun je ki le ma se so that e ma le gbadun ara yin titi dojo ale ko ni si pe o ma regret ni ojo ale te won ba ti le n to da e manage ara yin e maintain ara yin arabinrin kan na tun so fun mi o ni oko ohun de gbe obirin wa sile o de so fun mi pe awon bi kile ma npe business partner ohun ni o ni de bi pe kan ni ko n ko nu bedroom ohun gbogbo ero ohun pata lo ni ko n ko kuro nu bedroom pe partner ohun fe de o inu room yin gangan o o n lo wa o de renovate e o se everything eyawo isi ko gbogbo aso ti bata gbogbo ti menu wardrobe tape everything ko si nkankan wo ma yen inu bedroom e o lo nlaso ma so ninu children's room o ni ibe lo sun arabinrin wa toto good 2 weeks na fi sun ta fi sun inu yara re o ni oko won a ma massage ese lese bayi ojiji ngba ton lo re won lo ni pe ah olodun seun yawo n ti de jo my dear wa ba mi massage ese lese nro ohun olodun omo tori ro e woru yen because awon obirin mi tara won ba gbona nikan la ma nso tabi nle de ma nso ara egbona ko fere anybody ko fere ni koko owu ti paju ko je ki nisin mi awon le nkan sin awon ti won jo wi nkan ejo so understanding kan so je le lo e da mi lohun I see ah eyin ko ikan olohun e ya ku edanudanu awon layo ke omo odun e ka le ma ose wa dada olarin waju maja ina ni be ni ase be ni badon bi amu ara waju ba ko won leru ni ibrahim asekunlowo e be ni asekunlowo en to sise to lowo ti o sise kun isaju melo ni ena tan michael oluwa sogo lati boss baba be se wa dada jare ka le jare se gbogbo ile wa lalafia dada felix olugbami eyin ti lo waju olorun sola henry eyin na ti waju sulaiman abiola ibrahim se wa dada Victor Okoye e ma ku gbaladun be gbaye gbede mu kelajo wa ni ale se ri wi pe 25 kan ni awon apa abo mi 25 eyi sola kodre e se gan ni wasu ajani adewale olatubosun a se wa o e kale o commissioner for culture and tourism ni Oyo state e se gan ni adupe ni owo yin e ku fe sesun eya princess adefunke oluwatoyin akintipe eyin na kale o erama mo kin yomo babirin o aku ato asiku gbaradi aku amojuba lati gba yawo are orilede Nigeria an ki won ka bo si ilu Ibadan to je olulu fun ipinle Oyo pe aki senator Olureme ati na bo ka bo si ipinle Oyo won de ba wa layo ati alafia lase lowo Olorun Femi Orowale mo kin yin eje kende must thank you so much Taiwo Seyi e se gan ni ehan ni ma je kin fi orin a kin fi la tori pe enikan je ki le o fe eyin na ma to mora won beyen o ma so ta won kure na tin ba wole o because e ma so pe ah e ta won kure ti fuck up ni ko lo ko so ah to la ni o fo han mi lale yi o wa ra won akunrin to se dada o wa ra won obirin na to se dada ni bi kan e ma ti ma pada de ma wa fun yin ton ma gbe na sabala kin lo trend abala kin lo trend yen la sa ma role kin lo sele nu le yin eni anfani lati pe a ma pari e iyawo mi o je tekini eko mi o se kini kan a yanju e lale okunrin abobi wa ni yin ara mi o kin le ara mi a ma se girigiri ara mi a ma se geregere e pe mi layin eto olodun ti mu abori yen a fe n to ba je koko wule wa nikan se loku bayi ogun pe e kini mi o se kini ko dide abi obirin ara mi dabi igi ara mi o se kishkish yen ogun yen ti se be ni e pe mi layin eto won se promo lowo mo ti salaye fun yin won se promo lowo bottle merry bayi the bottle 1 2 3 4 4 bottles o je 14k awon eyan kan tin ra ti o si inshallah pe kini yen o duro tan yanyan ni ko ti ye yin eh taku gan yen taku sibe ni madam agbadun eyin na de gbadun ra ko de wa ni side effect kankan tori pe lara eso eso tanje ati omi o na fi pese re so 08074805574 08074805574 o na ni ojo po ti e ma kan si fun yen sugbon je ma pe nisin e ma pe bayi e le fun mi ni atejise tabi ko je pe e pe mi ni ojo Monday lojo aje eyan sile ba ti motan ni aro la Monday e le pe mi lati nkan bi ago meji lo a le se alaye fun ra wa dada ni ekun rere you see iru awon igbaye beyen o wa ma ti ba pada nisin ma fun yin ni tan okunrin na tan okunrin na tan okunrin na a wa gbese gbe ara won iyan se mama ko se ba ti e ri e to ni fe yin to love yin te ejo wa ni e di mo shin shishin shishin ori wo mo le fun yin bayi oh my god oh my god oh my baby ori wo ni kin fun yin mo ni ebi ni sa obe mo ni king sunny ade mo ni buga ewe lewe kin fun yin ejo eyin te wa ni ata elujara oyo yo yo ewe lewe kin fun yin mi ni Mini mini mini adwala yoba. Uh-huh. Mini mini mini. Ya wale leve Lando wo money ye no. Jagana na oh Lando Julius. Money ye no mbi ba yo. Okwa go shikwa in de barista reality. Ah, ye no wambi. Bosala kele li wambi ya fwi no ni jejo. Mm-hmm. Not your meni si won she. Ah, by ka de fashola, ye no ma walo do mbi bayi. Ah mumura fwin gon dra. Agajana one be, kill a soy coco below, cobillo, and you know one be or no bango. Bah, a coolu, oh, shake buddy, oh, and be, you know one be, and should be ribiri, a bo me, oh, you want you no luck or you want me law, and you shall no luck or you want me law, la la la, babani, me o my o, me o mungo, ya, what's in my o. What you want? It means him. Ah, Megan, I know I'm beautiful. 99 quacker, I want to be by your jaw. And I'm Bambi, a quacker, I'm Bambi. To do to my like, I know they wow. It about fair, the kind so femi. I mean, no, I want to be by Natalie Fon, yeah. Eh, get a lay your jenke, like by Johnny, like by Ja. Ha ha ha, you want me to come be, look, come be, look, come be.

0: feeling now. What's up, D? What's up? And feeling now, huh? Kilo chale go. Eh, the feeling. Ah, young bino na taro ba oti ki funi ya yin deleman fao. Aroma starting lenye ki mani finishing. Oti be sneak ya funi or as non ki funi non bi. Eh, the ben now, em wale now, ashibo kuni ni now, azana. Hello, akuni ki fei. Let's see. Ale ano Sunday by, eh? Won wo bi te wa. Eh wo ko? Won so ko sorry. E mo ko, e ko ja legbe won, stylish e to fara gba won gbege. Won se bi pe e ti exist rara. E gbo nje le won je nto to, bo won awon ti e ni ani omo jo ma ye kin rin elegbe mi. Mo ko feel like pe kin da adawa yawo ni. E lo ba won men, e lo ba won. Nkan meji le ma se, mi mo nkan to sele, boya yin le se won, to be pe yin le se won. E lo tun ara yin se. Tobe pa ona seyin ko yeyin e yi lo ba won na e wa je ko realize mistakes won ko se pe ngba ti oko ba se obirin ani e mo ni fe ko realize mistakes no we have to e lo so fun darling o kon binu eh you know oh my ride me oh yeah iwo lo se nkan ba you at fault now imagine nkan to se iwo lo se bai o ya tell me nimbo lele ti wa je pa sise mi nisin kini asise mi to wa nbe so fun mi is that my fault let me just know tell me ko ye yin so that wa le realize awon mistakes won pe o is true emi ni sorry babe ma binu e de pari e e de tun lo soko e mo run kan be e lo sere pa e gbera yin de be iyen ti lo niyan ma to be pe obirin lokun si lowo te mo pe ngangan le se e de mo nkan te se elomi nu yin ara da yin messages e wole so yi phone yin oko yin ka yin o ti ka yin to be pe to ti ka yin ni mo wule to ma paro kankan ma try lati parabrate kiri o ti ka e to ba to paro to daro moran ni a beg lo kunle ko sukuku be pe ko mi jo ma binu mi o ni se pe mo jo tori olohun ke de make sure pe e se be mo laye yin e ma bi trust oko yin mo kede ma se be mo laye yin koda e wo awon ada to ba yan yin lenu e sa won blocking ah won ton ma le reach yin ko ni doctor ko to ko taratara ni pe as in I'm tired of this life kilo sele this rough life is okay ah mo fe gbegbe aye tutun mo fe kokon mi ri a very good side of me mo fe ki oko mi mo yi pe o married to a very beautiful wife it's not only by my just face pe my look no ninu ati lo de mi I am ready now to show him love ko ti yeyin a ko to yo yin lenu yen te mo pe eni kokon e sha ni blocking now ya ma ye ko da le yin ru elomi nu yin kere o ko serious pele ni yen e te eni kokon fi se o kan ya lawo mo ni Bobby, go chat yin. Good morning, dear. Good morning, darling. I love you. Can you get it? It's useless, Lori, dancing. I love you. Atẹni to mo ipe baba di lola ba pe won ni gbe ko e mo. I love you. En to ngan yi ma je npe tin be le sere fomo yin le kan pere. Ma ja ya danu, ma sam blocking. Ko ni le bi mi mo laye ni. Ma danu ni mo kan fe wo bi be se ri ni. Na ma tan lowo lowo. I love you. Obin na to ti wo pe iwo ran mi lo Ghana tan aye baje tati e ra sanwo ticket mi mo lo Canada mo gbagbe live eni e o na ma ni I love you e don to lo I love you e so no useless ni about what and love eh e we ka ko da sika ni se wala mi jare isi mi alawo leto e to ani ata ile jara ni agbaye awon eyan wa nbe gan o won ni keep the buzz rolling sorry fat from chaos is trust you mom up fi jo le gidigan mani won ni so ni ade ma worry ma gbe yin de be la le se be ma ti yin ni won ni opolopo okunrin mi ro wi pe eje kini e eje ton run ni ara won lo n so ke opolopo okunrin ni ki ro wi pe eje ton run lara won o na lo n san lara won obirin na most of them are atlas yes now yes o se ri niyan Waliyu Ismaila won ni e kale o Waliyu lati ojo ni Ibadan eyi tola kodru won ni maami always looking good as always thank you so much darling oh malayo ke omo idunu won ni iya iya oto ni bi ti won tin je ki ori wa eleda wa ma je ki ajiya o ami o oh woni man shit lati odo Itola Country thank you huh woni aladanwo oko le yi oludene tesiwaju ire ki olorun ya wa ya iru okunrin be o ami o my sweet boss well done my Itola Country thank you omo layo ki omo idunu woni absolutely amazing thank you well done equeto lati odo honorable wasiu olatibosun esegun ni adupe ni owo yin my queen omo aladelaja nothing do you and you too esejare that's why I love you mommy layo ke omo idunu ya bi jelegun se ko ejo se ba mi puro won omo ba gbe ngagba jumo lati di are ni ibadan oluso paul oko wa lati ogbomoso se ewa dada eje ma fiyan ma dupe lowo oga wa Benny, asaju to da to si danto Benny omowe Yinka Joel Ayefele adupe lowo yin oga wa ye ma lo si waju ni eni reyin lai lai eku ife eku igbore eniye Benny adupe lowo yin afi pari bere te ko fun agbarejopo egbe awo obirin ti a ngbohun si afefe iyen Women Broadcasters Forum Nigerian Diaspora adupe gan lowo yin eku inawo eku alejo eku inora eku atileyin wa e se gan ni ajo on ti bere o Benny gege bi godfather eyin na si ti mo pe ajo wa nbe bayi kọlọrun ba ko jowo ki o ma ti wa siwaju adupe gan lowo yin osuba yin re mo dupe gan ni oya eyin temi ma se oju opo kale ni anfani lati wo ile agbara wa se ri irufi awon eyan ta nso yin un awon okunrin be na wa o se mo yi pe tokunrin mo nso lo yi oye je ki fun ni to birin meji e mo mi pe mi o ki nfe e ki ma ka fari apa kan ka wa da ko si arakunrin kan pe mi soye yin arakunrin ti anso nipa re yi o o ni o nfe iyawo ohun ni suloka o ko ile fun iya iyawo e owo nbe lowo e gan bi sekere o ko ile ti baba iyawo ngbe o lo be owo o to ko idi ni pe iya iyawo yen ati baba iyawo won gbe po mo iya iyawo ti wa pa nle won ti kuro lodo oko e now ile toko wa nko toko ngbe nigba na lohun oko mo iwa lo sibe o tun ile yen se o tun ko o ko ile mi o fi kokoro ile iya iyawo e lowo ora ka to da o gbe fun baba iyawo o gbe kan fun iya iyawo e bo se se re awon egbon arabirin to je pe tile ba nfero die oko e na ma pe ari to gba 2 million ari to gba 5 million ari to gba 1.5 million bi on se ngba nu pe ejo eya mi won ti en le san mo tori pe won ki nda pada according to him now leyin ti okunrin ti wa se be o e mo nkan ta mo won se ni lo ba poko joko ba buru oko ba wa igbo egbon oko wa igbo baba oko ko fe ri iyo oko ko fe ri o ni o wa mama fun oko e ni condition bi pe I don't want to see grandma and grandpa here I don't want to see your family here it's me and my husband family mi lo matter most awa ni priority e ma je ki ri won ma poison won ni o ma poison won ni o so ma yen la ya won wa nja pe ah ibo mo tun ja si bayi o wa poison parents mi ke emi o poison awon parent e mo won na won ni why to ma so pe ma poison parents mi o so pe eh eh se yen ni abi o ti gbagbe pe court egbedin lajo se o ti gbagbe pe a lo si registry o ti gbagbe pe o fo un ka si mi lowo o ti gbagbe pe I'm your legal wife I'm your life I'm your kidiko you know paparazzi ba po arako ile won asukusukusukusukusuku pe jona wa to se pe pa mi bayi jona jo oh da jona so pe laye mi oni gba ni because eyan okunrin e se gboju poro fun awon yen na lo ma pada lo meyin lo ma mo birin lo ba won leyin mi to ma to so pe iyawo wa won ma pe mi ni yo omo won ma pe yen ni iyawo wa mo le gba o le toju biyan mi mebo emi na ni gba ni arakunrin ni ohun se be on wa shop on gba shop on kokon fun ni 5 million naira ekun to tun sun gba nanu lain se fun ni 5 million arakunrin ni ohun a o ne awon ore ni dubai dada toro na man lo man bo ko fe sasa ni country ti o ti touch o lo wa send o sa won re on pe ejo toro olohun awon nkan ba ni yawo mi nta ejo mo fe ke ba mi ra e ba mi ship e ku mo po niger then said was ya top for 5 m to a fun o pe ko fira ja o on ko ni o gba shop o so ye yin bayi arakunrin ni after 6 months number bi le pe my darling bawo ni hope you are making progress afa ba on the business eh show lo show grow elo ni profit nsin elo ni capital so mo ye ti profit e je. I mean, are you making profits? I want to know much about your business. Is that going well? Nobody, my darling. Ọpọlọpọ àwọn èèyàn wo ń bi pé èèyàn tajà ẹ má worry a ma fún yín lówó later ẹ a ma fún yín lówó later a ma fún yín lówó later àwọn èèyàn serious kò sí serious buyer kankan mo ṣáàntì kiri náà ni máa yìí ni láì sọ fún ìyàwó wọn àwọn bá kúkú yọ sí ṣọ́ọ̀pù yẹn lójijì gbágám. Nígbà tí ọmọ adé ṣọ́ọ̀pù báyìí ẹni empty kò sọ́jà wọ́n ní gbogbo ọjà yẹn bá wọn ṣe fojúwo kò wọ 500,000 naira. Ṣùgbọ́n tí ìyàwó wa délé náà bí pé ọ̀nì kí ló ṣẹlẹ̀ ó sọ fún mi pé ó lè jábẹ̀ yẹn náà ó kí ló kó ọjà ẹ lọ wọn ló bá sọ pé ẹ má sọ fún ẹ ni torí this time around ọ̀rẹ́ pé business kò yí ìjọ nàìjíríà economy ó ti affect àwọn èèyàn gan pé are you for real? Are you kidding me? Pé business ò ṣe kínni ṣé wọn nìkan ṣoṣo ló wà ń bẹ́ẹ̀ ni. Ló bá bu sẹ́kún èmi náà gómìn I'm tired self kò tí ẹ yé mi I can't even explain I don't understand kò yé mi mọ́ I'm confused. Mi ti ẹ lè mọ bówó yẹn ṣe máa ń lọ ṣe yóò dàbí pé owó náà kó máa lọ fẹ ló máa kọ nípa mi rọwọ mọ ní òkè màdàmú sí àwọn tó rajà lọwọ yín yẹn gífẹ wẹlẹ fi ṣe àbí wọn rà á ẹ ti gbàgbé ẹ kí máa ń gbólówó máa ń gbólówó wọn èmi náà lè sọ mi lè sọ bówó yẹn ṣe máa ń ṣe mi lè sọ bówó yẹn ṣe máa ń rìn kò tí èdè yé mi mọ. Òkè kò yé yín mọ ò dáa ẹ má wọrí ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ ń gbà mí iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe tó bá gbéyàn ṣubú òun náà ló máa tún gbéyàn dìde má wọrí my darling mo lọ́ọ̀vẹ́ ni ìwọ láyé mi ìwọ nífẹ̀ẹ́ mi. Though àwọn conditions tó gbé mi pé you don't want to see my parents you don't want to see my this well tó báyà mo mọ̀ pé o máa ṣe bá consider mi nǹkan tó ń sọ yẹn mi ti ẹ̀ ní lọ́kàn àwọn parents mi ò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀ o family tí wàá tán bá ti fẹ́ tán fẹ́ níṣu lọ́kà wo kó o máa ń gẹ́ dìde bẹ́ẹ̀ wọn ò ní gbà but anyway notwithstanding this is another 2 million naira ó yẹ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ but nǹkan tí mo ní lágbára nìyẹn you know mi ìfẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan máa wọ pé a ó ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ kò wá ṣiṣẹ́ mọ́ this is just 2 m ẹ manage ẹ̀ tàbádẹ tí wọn arí bó ṣe rí ẹhẹn àtúnwò báwo ni àtúnṣe máa tún raise another money tó máa fi jẹ pé wàá lè padà sí bó ṣe yẹ kí ọjà yín kó wà ló bá dẹ dúpẹ. Arákùnrin ni lẹ́yìn oṣù mẹ́fà again àwọn tó béèrè pé àfa àbáyìí woman yóò lè ṣàlàyé ẹyọ kan ọ̀dà ṣé káà ló rà no kò rà ká ǹjẹ́ aṣọ ló ń rà ni ká máa sọ pé yes aṣọ ló ń fowó yẹn rà wọ́n ní no bábù ṣé ń bá mi gbọ́ bùkátà lórí ọmọ arákùnrin yìí ò ń ṣépè fúrẹ́pù tó ń bá pa irọ́ àwọn èpè ńláńlá náà ṣẹtọ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pò tòótọ́ wọ́n fún mi nọ́mbà ìyàwó pé tí ń bá parọ́ nọ́mbà ìyàwó mi rèé ọ̀rẹ́ ẹ̀ lélẹ́yìí ẹ tún pé kẹtíwádìí á bá mi sọ fún yín wípé mo ti gbìyànjú ọkùnrin bàǹbà báyìí òun làdá ó ní náà ìyàwó wo tún lè explain 2 million ma kí ni mo máa ṣe ẹ̀yin ara ní kí ni kárákùnrin yẹn ṣe ó ní òkè kí ni kó òun ṣe ma òun ò lè wá kú ọwọ́ skul ọmọ òun ló wà àwọn ti nílé fine òun gbé káàkalẹ̀ kí ló fẹ́ kó òun tún ṣe o kí ni kó òun ṣe ó nítorí bó ń ṣe wà yìí ó lóun wá rìnrìn òun travel ń lọ sí uk ó ní scotland lòun lọ òun wá pàdé bèbí yìí ó ní láti ìgbà tóun ti ń dètò ọmọ yẹn ó ní gbogbo ohun tóun ná fún ọmọ yẹn tó bá ní kó òun kà kò sí wọ 500,000 ó ní ọmọ ìyá ara gift bá mi fún grandma bá mi fún grandpa bá mi fún gbá bá mi fáwọ owó tí lady yẹn gan ti ná ó ti ju nǹkan tóun ná lọ ó ní even apart from that to ba pe bo mu o gbe omobirin so ni understanding ani oni mi a fa mo ti pe now shobi si ni okay take care o ni gba to n ba re won a pe awon a di jo soro mu de o de ni change awon ma shawada ayo won wa n be okan won ba le fe aye won lo mo yen o ni down o ni omo ti a so nipa re yi to mi fe daruko mi fe daruko o daruko awon oja nla bi meji kan ikan leko ikan ni badan bi ikan ni jebu ode o ni awon oja yen o ni awon to ma supply ni awon aso awon dry lace orisirisirisirisi pe bo se nsise niyan ko bi un pe talent fun mi ni 1 million 2 million o ti kole kakakiri o ni ki n woru yen ki n woru yen boy lady yen o ni ko lori oko o ni now kini ko un se se le to ma di arungun ti o ba ye un je lojo are to un ma wa useless na abi kini nkan ti ko un se ma se oju opo nsin 0706949 3000 igba mi nbe yen le ma ni much but bi won ba tan ba fun eyan na bo se lo o se pataki gan awon okunrin na fe ni to ma fun ma yan gan boyawo mi mo sese I trust her iyawo mi aye mi ah iyawo mi ekun niyan a le nsise e be ni ko de ni gberaga 0706949 3000 bo na ni ojo opo se a ma jo lu ni ale oni
1: hello
0: hello
1: Eka
0: bo so beto.
1: Yes, my ko e to ma ngbadun yin o.
0: Awon na ngbadun yin o. Oruko yin ati bi te ti pe wa yi.
1: Oruko mi ni Mr. Ade lati Soka.
0: Lati Soka ni Ibadan bi.
1: Aben.
0: E jo ki ni kan se.
1: Ngbadun pe oruko Jesu Olorun ma fun yin se.
0: Amen.
1: E de ni shugu danu.
0: Ami ase o.
1: Seri life for ogun. Seri oro awon obirin atokunrin laye yi. Won o wonu ara won.
0: Benny.
1: Eh ri obirin to je pe e ma ewon ma e ma toju ngba tin kan ba da ngba tin kan flourish
0: mhm
1: da ba se ma toju e to je pe a da pe ko ti ru yin mo
0: mhm
1: mhm when there is a downtime
0: mhm
1: by yowo
0: 0805956 e je duro soju opo ke n ton soro yen kan e ja ma se komo to the time
1: mhm o laye yi ìwọ̀ fún ìtẹ́lọ́rùn ó ṣe púpọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
1: àti ìpinnu tọ́ra ẹni kí ọdẹ ní ẹgbàmọ́ra tọ́lẹ̀rẹ́ tara wa
0: to
1: the high level that really embrace others bákan ẹ̀ máa wípé ẹ̀mí ni ẹ̀mí àfínní ó máa ń bá nǹkan jẹ́
0: bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan thank you sir
1: mo
0: pe mo ni ma pe lapo mi ni sa o le mi o le pe mo hello
2: hello
0: ya e ka bo so reto
2: o je mi ma pe le ta isoro ki
0: lati aye toro baba o
2: e ma ko ataro
0: ataro ni sa e we to ni o
2: ri ki ara pon
0: ha
2: so fa ki mi so e ko tun bere mo
0: ah elomi ma nfe bere o ko ma lo sasise o
2: solution ti wa nle
0: imoran enikan ojo boro o
2: ah solution ti wa nle
0: okay
2: eni eni ko gba
0: ojumo
2: to ba ipo ti bi ti bi mo fun mo to fe se lo ma lo fe se yin o si fe pe gbogbo owo to mu yen gbe o ti o le ba gbogbo kun yin nigbe
0: o ti bi mo fun o ti bi mo fun o
2: kọ́mọ atọ́jú ọmọ tó gbájú mú ti bí.
0: Ok, ok.
2: Eléyìn fẹ́ progress fún, òun ti bí ìyàn fẹ́ progress fún.
0: Ok.
2: Lítàrọ̀ wọ́n máa padà sílẹ̀ náà, ó fẹ́ sọ́ di ẹnu ilẹ̀. Ó ti ní bàbá rẹ̀ gbọ́dọ̀ wá, ìyá rẹ̀ gbọ́dọ̀ wá,
0: òun àpọ̀ ẹ̀sìn. Kí kan ra ṣáà ni.
2: Tó o fi wá ní kíni relationship tó ó yẹ kó wà láàrin wọn.
0: Ó sún mi o.
2: Ẹni tí ò béèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ tó ti ìṣẹ̀lẹ̀ ability tó gbájú mú.
0: Ok. Oda.
2: O wa pe ni baba iduko ni ko ma iduko.
0: Oda.
2: O ma fun ni ti oje.
0: O ma fun ni ti oje. Oda. All right, sir. E se gan sa o. E seun seun. Ami ase du mare. E se gan sa. 0706949 3000. 0706949 3000. O na ni ojo opo ti eni ni anfani lati da seto. Hello. E je kuro legbe radio yin. Hello. All right. 0706949 3000. 00 o na ni oju opo ti awon eyan lo lati da si eto lale. Hello. Kale ka bo si koni omo lo abi o ikoni splash. Ojo kan pelu o.
2: Opo ni yin daro.
0: Ami asedumare.
2: E jo mo lagbara re lo.
0: Ami asedumare.
2: Ile lo, ile o ni e to.
0: Ami asedumare.
2: Lo wa wa pelu yo.
0: Ateyin na.
2: Ale atopo yin ni baje o.
0: Ami ateyin na.
2: Ale atopo ni baje o.
0: Ami aseun.
2: Ale atoro wo ni daro.
0: Ami aseun.
2: Na
0: bila bi azim.
2: Oko mi le arusu lati Okuta.
0: Lati Osogbo.
2: Lati Okuta, Okuta.
0: Lati Okuta.
2: Adire.
0: Olorun seun. Erasa. E se gan ni. So eyin na woru nkan be yen. Se ri pe mo so ta okun mo so to birin. Se ri pe orisirisi ni. Pelu gangan ni. Hello.
3: Hello.
0: Erasa, e kuro ni di radio yin sir.
3: Hello.
0: Hello sir, oruko yin ati bi tete kan le kun wa ni kan ni omoluabi.
3: Se anja la di silenso. Ata academy ni.
0: Lati academy olomi. Kini karakunrin yen se?
3: Ah. Ati ema bi mo. Seyi yo te ko e I like ga. Da mu fa ba le join da da ni.
0: E se gun sir.
3: E no wa no ma. Owo ti ona fun bere yen na lo para de ni kunu eso.
0: Okay, ka gba po ton si na fun ya le yen abi fun yawo le won yen ona wa pada ri nbo mi
3: ah e na
0: ki wa ni ko sele
3: ah kunu eso ni
0: oya ani
3: mọlẹ kí ni nẹsìn.
0: kí ni kó ṣe àwọn èèyàn pọ̀ ní ojú òpó mo lè fẹ́ kó kárí.
3: Àti ẹ̀wùn ni ẹgbẹ́ fún máa gbá ìyá yìí tó wà ní Canada lọ.
0: Ok, ó dà ẹ ṣe gan ni. Hello.
4: Ẹ gbé abọ́nú ilé ọkọ mi láti Apẹtẹ.
0: Láti Apẹtẹ mò ń gbádùn yín. Kíni ẹ ṣe.
4: Kókó fàyè rẹ̀ fún Jésù.
0: Kókó fàyè fún Jésù.
4: Kọ́ wá béèrè pẹ̀lú àdúrà tàwẹ̀.
0: Okay.
4: Where do I go? Left or right?
0: Okay.
4: Nkan mi ma n da níbẹ̀rẹ̀ tí o kìí da lópin. Nkan mi ma n da lópin tí o kìí da bẹ̀rẹ̀. You should seek God's counsel.
0: Okay, sir. Amen. Ẹ ṣe gan, sir. Hello.
5: Ẹ̀jẹ̀ balẹ̀ ma.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti kanlẹ̀kùn wa níkànnì ọmọlúàbí.
5: Láàbùrà mọ́ láti Moradeyo.
0: Láti Moradeyo. Ó yá ẹnì ṣọlẹ̀.
5: Ọkùnrin yẹn obìnrin tí ẹ kéjì yẹn ni kó mójútó.
0: Obìnrin kejì yẹn ni kó lọ mójútó.
5: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Àkọ́kọ́ yẹn ọmọ nǹkan bo ni kó dàrún sí.
5: Arúgbó ni tàkọ́kọ́ nǹkan máa mójútó mi.
0: Ok.
5: Kó máa mójútó mi, kó máa tọ́jú ọmọ.
0: Ok.
5: Ẹjẹ́ ọ̀fẹ́ rí àti ọ̀fẹ́ rí bàbá.
0: Ok. Kì
5: í ṣe obìnrin.
0: O kì í ṣe obìnrin. Ó dà. Ẹ ṣe gan sa o. Ẹ ṣe gan ma.
5: Ó
0: dàrọ̀. Kò tí dàrọ̀ ọ̀dàgó kan. Níbo ló ti dàrọ̀? Ọ̀dàgó kan. Ẹ kó ẹsẹ̀ yín sínú omi. Ẹ gbọ́dọ̀ sùn oorun wẹ̀. All right, ma. Hello, sir. Kalẹ́ o.
6: Sọ ni o, olùgbé.
0: Láti ìlú Ìjẹ́yìn. Ó dà bàbá o.
6: Akógáwé lálẹ́ yẹn gbé wa débẹ̀ ni.
0: Ó ga jù, wọ́n gbé ìtàbáyé.
6: Ọlọ́run máa mú yín tẹ̀síwájú.
0: Àmì àṣẹ Dùmárì.
6: Ọlọ́run àjẹkẹ láti ẹ̀rọ lọ.
0: Àmì àṣẹ.
6: Ṣé ẹni bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí? Ìyẹn ní ìdìtọ́ ni Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan kì í ṣe pé bóyá bóyá bí ìbá ra àǹfààní ibi nǹkan láti bẹ̀rẹ̀.
0: Ní kí ẹ máa sán rí mọ́.
6: Bẹ́ẹ̀ ni kò tó kò pọ́sibù ká yí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rí lọ.
0: 08062200 ẹ̀dúró sójú òpó ńbẹ̀ mo ń gbádùn yín.
6: Kò túmọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rí lọ. Bí nǹkan ò bá sì dá níbẹ̀rẹ̀ kò túmọ̀ sí pé kò ní dá níwájú o. Àmọ́ níwọ̀n bá àgbà tí yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ́dọ̀ náà èyí tó lóun bá fẹ́ kí yìí ó ṣe mí òun ní ọ̀tọ̀ yẹn sọ náà.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Bẹ́ẹ̀ bá náà rárí mọ́ nítorí pé bóyá yẹn ń ráǹfààní kan. Ìyẹn lè padà kan nǹkan mí bẹ́ẹ̀ o.
0: Ìyẹn lè kan nǹkan mí bẹ́ẹ̀.
6: Bí kò ṣe pé kí Ọlọ́run ọba láàánú kò sá mọ̀nà yẹn lórí ìgbésẹ̀ bí yẹn bá fẹ́ gbé.
0: Àmì.
6: Ìmọ̀ràn ẹ̀ kí ni nìyẹn o.
0: Ẹ ṣe gan sa. Ẹ ṣeun ṣe mo dúpẹ́. Erasa, eku jo meji. Hello.
7: Hello.
0: Erasa, e ka bo si kan o mo lu abi.
7: Mi agba Olorun, e mo lo soki mi ni lomi.
0: Ami a se dumare.
7: E je ki da won yan jo begun. Ko si so lo so ju. Ko wa ti ku lo. Olorun a to so na.
0: Ami. Ese ga dupe eseun seun 0706949300 tabi ojo opo wa ikeji yen 0701447570 o jasi kan ni omolu abi. Hello ma,
8: ka
0: sawa e ku oju mo se wa o ah o yin ye ri ba kan se dadi wa lodo yin ni
8: sawa
0: ah o yin wa tutu be yen. Okay.
8: Sofaye
0: for Jesus ni. Okay. Oda. Oda, e se gan ni. Thank you. 0706949300. Ona ni oju opo to se be to ja si apa abi ta wa wa ikoni omo lu abi. O splash ju. Hello.
9: Kalema.
0: E ka bo si koni omo lu abi o.
9: Ku se Oluwa.
0: A gbianju ni
9: o. Yes, ma. Se lokun yen. Komo le obin yen lo. Ko fi le. Ko kun lowo mo.
0: Mhm.
9: Ko pa ti jaye e. Ko fi saye ti egiri bi ko face awon me.
0: Okay.
9: Ko everything nipa igbese aye. Awon me ko da ko da ba ta question si.
0: Okay.
9: Komo nipa ti brain ti ta pe Canada kankan yen. Ko gbagbe e. Komo dale are egu. Olorun wa pelu wa.
0: Ami, oruko yin.
9: Tayo ajilore, Tayo loruko yin.
0: Lati Badon, e se gan ni o.
9: Yes.
0: E se o. Thank you. O ku ipe bi meji abi bi meta pewe ko to di pe a kuro ni abala ti a wa 0901937. Hello. Hello.
10: Hello.
0: E ka le. E ku ojumo o.
10: O ko mi ni Abisora.
0: Lati.
10: Lati Olunde.
0: Lati Olunde o ya. En so nbe.
10: Seri ten so ye o sele se mi na.
0: E sawo.
10: Todo ti pe o mi sise ko mo bo se se. Awon kan be yen o ko kin wa na sure gba mi.
0: Mm.
10: Ko kin se ko boya o bu en to sele si.
0: Mm.
10: Ko kin se ko boya o bu ni gba mi.
0: Mm.
10: Ko kin se ko boya o bu yan. So ikan yen ma o ma wa si ritual o le ma wa na sure o je ko ya dua. Abi kankan kopo help pelu boya dura kan se prayer abi anything o wu ma yen na be o le ma wu be.
0: Okay.
10: So o sere se mi na o de o se ko boya wu mi na be o le ma na sha
0: o da e se gan ma. Mm. O le ma je oju lasan. Mm. Well e tun obi tawon tun gbe wa ya si. Mm. Won ti e lo to se awon gan na ri pe o se se ko ma je pe oju lasan ohun ni nkan yen. Hello. Ah, e ko abo si kan ni omo lu abi o.
11: Olusọ lati owo maso.
0: Ah, olusọ o to jo meji kin lo sele se wa dada.
11: Nigeria ji.
0: Ah, o da. E ya ni o sele. Se sa gbo wa lale isa.
11: O ko le ni ka ti po ko re di tu zo be de pe e e de ba ni opolopo.
0: Mm.
11: Wendy, do I want to wait this up on the cover? Be careful.
0: Mm.
11: Marriage.
0: Mm.
11: And if they are at the bottom of the bank,
0: if they are,
11: we list of all of the letter, we let that we talk.
0: Ṣe adupẹ lọwọ yin ka gbe oju opo ba bi meji meta kan sina ko to di pe a ma lo si oke lohun bẹni awọn ti n fun wa ni atẹjiṣẹ Ọláyinka Ọlátúndé bẹni won ni ẹpẹ eto e ku ataro lati di osan amuloko. All right, hello.
12: No.
0: Yeah.
12: E kale mo.
0: E ku ojumo o, era sa o.
12: Okay.
0: Ovi sa ye. Oda. Ashe. Adupe. Thank you. Baba Tunde Sadiku, one of my advice for the man is to pray and move closer to God. All right. Ashe goni. 0915411. Hello.
13: Hello. Hello.
0: Era saiko jumo.
13: Epo ekale o.
0: Era saiko. Ikoni omo Oluwabi la npe bi.
13: Emi mo emi pati mi ni Prophet Moses Alaniyi lati Orita Perin.
0: Lati Orita Perin. All right. Kini ki won se?
13: Okun yen. Yawe o mo se se.
0: Okay.
13: Obirin mi wa to mo se se. Obirin mi wa to ba.
0: Okay.
13: Eyan ba se ti to obirin to ba ti mo se se. Eyan o ni poko orun wo le lori.
0: Ko ni run wo le lori ni.
13: Ah, won ni won wo le lori ni because o sele se mi na.
0: O sele sin e sa wo.
13: Yeah. Mo fun ya mi ni. Mo ijo mo ti ara mi. Mo ni o to o le ta wa pe o fi se business ni rise and everything.
0: Okay.
13: Owo yen o run ni. Ya lagbaja e fun wa ni ka bayi. Ati dadu baba ti a wa fun. Owo yen ti kin o run ni.
0: Ba
13: bere mo mo de o pe kini mo le se. Ko de mo lo ti di se o ya wa lo ko se. Ya lo ko lo se kin o wa nbe. So,
0: yeah, immediately
13: the
0: beginning, what did they do? Bonatoya. I need to Shaburu,
13: Ah, Abi. You see that the very woo, you see that.
0: Benny.
13: So, what I say, why anything about that? That way, or what the Lumin Canada, UK. Along with your passive power of money.
0: Okay.
13: So, along with your passive power of money. So, I've been in Jirani, I was to put the king out of Nigeria again.
0: Okay.
13: What's it that? So, then let us see it. Come on, second.
0: I'm going to go to the house. Ipe yo kan na ni. Hello. Eto ni o.
14: Mo ti tem lati ma so mo. Mo so mo go to se to di point ni. E ro bi ni e ko ma le dan ko ya wole re ni. So mo lo gba gba si ti yin e. E ti ri lo yin yen. Ko lo gba ta si. E ro ka ran baba ra mo ko fe. Ti po ti ni yin mo pe o wa flash o lo wo lowo e gba da o yin pada je mi. O to ko ri bu ran yen de. Ko bi ni ti ti hun ko ma da lo ko to ko mo. Owo akora bi owo ta ko mura bagi bi owo ta bi ogo
0: e wa le la e mu ya tun gbe wa lo yi bi owo ta
14: komo ra
0: awon
14: su ti omo de
0: okay
14: ora le owo ti o le bi ti bi o de ta so lo
0: okay
14: e yin ba n ko mo ni la yo mo ta ka le ju le ti re mo fe ro mo fe ri ku ni e mo ni mi di ki wa fun mo e yo yo wa le ni te ni la ti ta lo
0: oda
14: o fu ko la ti da se mo mo ni pe yo ko re
0: oda Amen. Zero 0815619 ẹ ṣe púpọ̀ púpọ̀ àti gbogbo ẹ̀yàn tẹ́ ń pè lọ́wọ́lọ́wọ́ ani ni anfani lati gbe to ba di ni ojo mejo e tete e ja sibo about dey pele pe e pe keyin na ke daseto adeyemo michael e segun ni pe emi aleshinoye peter shogeyinbo olagunju taiwo fresh ti adupe oluwa yemi si omo ni yeyi tola kodre ibrahim ibrahim asekun lowo 0805956 e segun ni ewo ati se ojo opo yen ojo mejo e se be ki e tete darapo mo wa ele ni anfani lati tete so nti eyin na ti e ba fe ba wa so 0816611 e segun ni e mo binu be ni a ni le gbe ipe yen ati se ojo opo yen e seun gan ni e je ki n gbe yin lo si oke lohun na afrika se jeje o igbeyawo igbeyawo igbeyawo ife yen dun looto sugbon ti yan ba lo bo so wa awon olori kembe olori kembele eyan mo pe me dogbon sele lawujo wa ko lohun oba ko sanu wa

onutopowada e je card jogba yi pe ile aye na gbogbo e mo kilo le ta ni ni fi ara wa awon kan ben tin yen ti be la ta ro jo alele fi yoko ati yawo yin si e wo bi ko sere nu keni ko mo lo fi yanje nikan lojo ale e kan le jo mo ni e mejeji lejo njiya yen idi to si je pe mejeji lejo nje ya yen e kan fura ni pe okay lojo ale mi ni se nje fun eyin no mo je sugba e le je nje to teyin lorun onje asare je onje ayoje le nje ko dabi pe ke wa nu le yin ayin ati baba ke so nje to da ke jeun ke yo sira yin pe ara meji ni o fun mi ara merin ni o fun mi ara irun ni o fun mi ara ese ni o fun mi ori ni o fun mi se mo ko yato sira won now be ba lo le oko mi te lo joko be ko be let jaye le jaye nbe o ni yeran te ma mu tomo yin go ni soro sin ko ti ye yin be ni awa ti ri omo ti iya ati baba en gbodo re bayi to de je wi pe yo opon dandan pe daddy mi ise ta wa nlo re se an sise wa ni eyin driver wa eyin le wo ko mi eyin le wa mi baba njade iyawo to je ya re yo leyin le ma shi gate won shi gate ni ah en to koju sani kan yin lo ko se lo mi bi lu gangan so iyawo ma rojo iya lo pe mi lodun kan pe e wa gba mi an ti tola oju mi ma ri mewa omo ti mo bi gangan ma ni sugbon tori po lo n gbo we soke die odo ko ele mi awon ati baba lawon jo gbe awon ni problem die npa accommodation awon won ni mo je mo pe oko awon di driver pa pandodo oni owo ko lo ni owo ya wo pe koda bi pe driver ti won gba ni se mo boko awon soro awon funra awon na bi nani la won awon o ti ji awon we gbogbo omo awon la won mura fun awon la won se nje omo awon wa nu yara nbi ti nsun lowo to ba to se tan to wa to nlo o boyo ko lo mu ki to fe silekun abi omo awon gan lo to fe jade to ba to ra gbe mo to bayi awon la won o di gate man ta won lo re mo si gate fun ejo seru eni eni oje nbo se fe won le je nbo se fe sugbon fe pe nu ile ara won ni to ba win le le je njo ba si wa be na ko gbegbere fa yin eyan le para edanu se ri wi pe afrika se be ka toju ara wa to nikan ba to wa ku fe nikan to wa ke nikan ah nkan to wa de aye o ma ja e mo lo fe re lo mi gba mo ba na ti o si ya sare ya fi ona ara o de to ma tun beere eje a se gbugbu e ko da awo mo na tan service ni gbeyawo na a le je irin se atunse fun gbeyawo baba ti ya wa ben ti baba ba se nti o da e ba baba yin soro e pe si koro bi ya yin ba se nti ode pe ko re ba soro lo toto e bo soro lo toto ni iyan lo file ni tumo sugbe ka mo jo gbe daddy mi nte se won de se baba re ah e ba nkan je mo mo no buku ni ya o be se won ran ran e ba family yen je so ikokan toto le lo ba won soro e ba won so pe ndun yin inu yin o ki ndun awon na de ma fe kinu yin dun gege bi omo olohun de ba wa se e ba ba be pe ago mesan gerege lo woro ni mi ati yin ni lori eto wa eto yin ah ti fun tedo iroyin baba legba ti ya legba o na ni e mo pade awa na ti lu ti fun lai wo badan loni o tori pe a mo fi ki aya re orilede nigeria senator oluwaremi tinubu a ma fi ki won kaabo si awujo wa ni be ni mo ki yin gbogbo eyin lolufe papata eyin tojo bi yin bo si ana mo ki yin gan ni e ku orire eyin to en se ojo bi yin leni mo ki eyin na e ku orire opolopo odun bayi o na ni e ma se lagbara lowo olorun a ni ri bi nile yin okere na ko ni lo be awon agbe ndako lowo yo po ra dano ni ojo opo to ja sodo temi ni 08075740807480 5574 ara ri o le dada bi omokun oya pe oju opo yen obirin ni yin ara tin na ile ke se nba kan ba kan e pe oju opo yen ojo majo lemi ati yoto ni anfani lati pade lori akoto eto yin eto wa isemi alayo asis ademola ti amosi asiso ona ni amoju ero mi to se be to duro tan ebe ni o korodo o duro tan yan yan ni ajo wa nbi ajo lepo lati ati ale ana na ni olohun ni je asise opo pataki lowo awon oluso iloro wa tori pe awon ni odibe mu gbagbagba abolorun yo mo daju lori wa lati enu loro ni mo fi takoto kini ati more mi titi gbon te debi ti agbara to gaju lo si lapa ibi si awa ni kan ni ti omo loabi eyan ga wa ni jabo a de ni sise lase lowo olorun e lo sun bayi ni o e se won to ye ke se e mura fun se ojo yin be ni yo dara fun wa nje titi owuro ilago mesan ta pade lori ti fo te lori ati ojo mejo tama tesiwaju lori eto yin eto wa isemi alayo tolani aladelaja loruko timi ye iroyin ni awokose ire omo tan so tan so tan guraye apere ire omo luabi one ori yin o wa nbe o daro okokan laji love you all bye for now.